0: 98.5.
1: 2000 FM.
2: Io che guardo sempre il cielo e sogno ancora di volare.

0: kolo. Kei tau te whito ki ono whakaivia ai ilo mo mahino ai kakai, ki e ngāhi whaingataa o kwhihangaha ngai me ngai whāmili, kei tau te whito ki e whānau. Nā mea ia komisiona polisi, Turf Turner, onui pehe kui whāmili kui mea maunga tahaia i hono whakamae hakolo o kulelei. Nāne toi pehe kui whāmili kui whakavae mau inga taha peia o ngai tūkui kolo, he koia o kuako o me iai ai ulunganga, pia moi fōtunga hā mai o whānau. Nāne toi pehe i tongani kui whāmili kui mafuia o ngai tūkui kolo, o kāno katoai ai ofa, whakaapaapa, me ngai tuku whakaholo me he tau tangata ki he tau tangata. Nā toi pehepe e komisiona Turner, o kwhepake ngai whāmili lahi me ngai palopalema. Kawai e ngai palopalema whaka ekonomika mo whaka sosiale, pe aku ne wesia whakahanga tonu ailelei ai whānau. Nā ne whama mawha i he ikai lava e ngai whāmili o whehangaha ngai toko taha mo i ngāhi whaingata a ko ini, pa nā ne poupou i e ngai tawha aki kotoa pē o ngāhi tūkui kolo, ke nau ke ngāwe whakataha ke whakapapau i o ku tōpuhake ai whānau kotoa pē i ātakai o ku malu, poupou, molehi lehi i. Ka whakahoko ai o au keke ki ono whakailonga i aki o aho, pana whakahoko i e kauifi ai polisi e ngai whakavaha mapa. Nā kau whoki e polokalamani e ngai polokalama wa inga ai whānau, mui ngai māketi mea kai ki ono whakawhiewhia i ai aho mau inga koini, mo whiowhiewhia ai e ngai whāmili. Koi ātakai nai whakamāwhana pia mahino ai whiewhia ai longa i whānau. Nā whakamalo ia whoki e pon ngāwe polisi, mo kei poupou pē ki ngāwe a family free of violence, pia whakamalo ki ngai whāmili, kau me mipa o e kolo, kau ngāwe mo ngai hoa ngāwe nā nau tokoni mo kau ki i polo kalamani. Mā ngonga le te om televisione tonga, ko auritea tau kapo.
1: Ko inasieni e tongani i he polo kalama tokoni me he pole anga Australia, ko fofoa ki hepa angai taha 5 miliona hono mauinga, ai a koe ngā ueni ki he toi whukaivia ai tu unga mateu te watongani ki a ngā hifukata maki pia mai ngā hifukatutu ngā ue ki he whukakea ke hini hafukata maki.
2: Nā e whamoane i bei he aho whalai te e minista potu ngā ue ako toke tā moane o tunuku ma e pure anga tonga mai tāna whakaulahi a Australia ki tongani. His Excellency Brent Bentley, I he alea pau, I he proklama tokoni koe ni, aia u iloa ia koe tala ki kapa. Prepare, respond, recover. Ogu whapaanga I he proklama tokoni koe ni mi Australia, whafofua ki he tola Australia hanga full miliona. Pea oku whau mo whotu utu uia, ke te whalilei e tuunga ngā ue a tongani, ki he whahoko ngāhi ngā ue, hiri whoki han tōha whakatamaki, pea pehe ki he whakaivia ai tuunga matu uaki, ai ngāhi tūkui koro e whonua, ai ngāhi whakatamaki. Oku poupoua e ngā ue ni ki he poroklama ngā ue a tongani, ki he tokanga i kina, ai tūlawea ngofua, ki he whakatamaki. Pea oku iloa ko e Disaster Risk Management a Framework, pea oku whaivi ai, ai whenga ake ngai potu ngā ue whakapure anga, ngai tōkui koro, ngai kupu whekau aki kotoa, e taimi hoko ai, hai whakatū tā maki pe whakatamaki whaena tūla. Nai lāwai pe whoki o whaki he whalai te hai tokoni i e malumalu e poro kalamani, ki he ngāhi kautaha society civile e whā, whakatau mua ke nau lava o whakahoko aki ai ngāhi ngā ue ke whakaivia ai tuunga ma teu teu ai kakai o whonua mo e toka teu ko ia ki ha hoko ha whakatamaki. Ko ia nei tai maari ai e kautaha leiti a tonga, society koloskula, ko silio whakatahataha pe whakataha anga wha whonua e tou tupu a tonga pe pehefoki ki he live and learn. I whamatala me he ofisi e tala whikaulahi a Australia ki tonga ni, e tokone e proklama tala ki kapa ki whakaivia ngāhi proklama ako i ngāhi tūku i koro. Ngāhi whotuutu pe palani, pe mui whotuutu oha ngāhi ngā ue ki he hiri ai hoko ha whakatamaki. O hoko e proklamani ke toi whamamawhai ai, ai wā whengau aki wā whi a Australia mō tonga ni, tala whito ke kawhinga koia o i langa hakahau o kumateu teu, pea lava o matu uaki ai ngāhi whakatamaki o kutu lawea ngofua ki ai a tonga.
1: Ihe awhanga tuko e polokalama whakai vi ai ka hau e whanau a kōpe koe Career Expo ihe wike kua osi. Nei hā mai a vivili mui mau inga ia e whanau a kō, ke nau ilo ki e te tonu mui mo oni ai whili ngā hile soni mui taumu a kō, o kwhina pasi mui nau ngā hi taumu a ki he kaha ōm.
3: Ihe whanara noa ai o ngonga le te otonga ke whanau a kō, na anau a utonu ke polokalamani ihe holo whamanata kuin sālote, na anau talaloto maali e ai o pehe, ko mahu inga au pita polo kalama ko eni ke te whakalahi ai a e nau ilo ke ono fili e ngahi le soni to tonu ke nau wako ai ke e whenā pasi me ngawe anga te nau fili ke nau ngawe i he kaha o. Lo tonga eni ne whakaha e he pule ako o e apiako wha teknikale mwene fōti pā tele e pili mansela o ne pehe ko i lahi tahai palo pale mau whihangangai me whana wako eni ihi ok ikai ke nau ilo ke ngahi whainga maalie me ngahi wa a kehe kehe ko eni ke hoko hoko atuai e nau ako. Pea koe polo kalama ko eni o kune oanga ea ai hala me tamu a makehe ke whana wako ke nau fili mo whai ai ke nau tolu ke lelei taha tau te fito ke kaha o oe whanua.
4: Ai te sio o hui ai ai fia fia makehe whanau. Te nau te tokanga me te whakai ai ki nau tōru, ma tunga vee ngai tau ke oku nau ki ai. Se te milahi mahalo koe osi pelo ki ako, pe aku i keke ili whanau ia koe hei meke koko ati ki ai. Koe lahi taha i palo palema, oku te kuki me ngā teknikare ngai sa honi uluati, koe i keke ilopi ai ngai e whaati ki keke koe. Te ono ua, oku te pehepe koe the dropout of schools in the early ages. Au ke he, nau si i oa i he tori. Ua wha kau kāwea, ka pau, oku nau awea i ngā tau ke i koe. Ke maua nau wha mōnea, ko mea kua pēe ngai ngā ue angai tonga ni, ko ni ke se ki lahi. Oku whi mai tau wha mōnea koe, ka maua o ngā ue. Kai kai pe, kau chiri pe kua wawe taha mai, koe tori. That's easy money. Ka ihe taimi tā tau ke e kumpa hu spore. Une mohu kore ki tau tolu, he koe ka hapue ni atonga, ai whanau koe. Ta koe whanau koe ia, oku nau koe ihe loki ako, oku maho ima. Mahalo koko pe se te nima, they will have white collar jobs. Ka ihe taimi tā tau koko fie ma, ki paka ai ai ki nau to. Oku e ngai tau ke, ma, whanau koe ni ke hoko atu ma. Mai tumo atu koko.
3: Nā tue pehe pātele Mansela o ia teki nau tolu e kau whai ako me kau pure ako, ai pōpou ma kehe ki he polo kalama ko e ni ki hono tokonia o e whanau ako. I hile polo kalama e potu ngai whi whakatau aki mo i langa whakalakalaka whaka ekonomika, ne tataki lewa ki nau tolu ki he taki taha waa o i ngahi ako, ngā aua me business kehe kehe ki hono whakatau ke i ki nau tolu ki hala whanonga i he kaha o. Kai kehe koe fōwhata emi ene ke whakahoka e polo kalama peheni, pia ku hāma hino mai e fie ma uvivile whāna wako me kau whai ako, ki ono toko ni ama kehe ai fili me tau mua e whāna wako, ki ono whakaino hino ke teki nao tole ngahi le soni, me ngahi waa ako pau ke hoko hoka ki ai e nau whinga, e kai ngata pe ai ka koe tue whaingo fuange, ai whinga e whāna wako ki e nau kaha o tau te fito, koe kaha o ki nao tolu o e whanua.
1: Pea kua ka kātoe ni a ahi ki si ai nā a ekse ai whalea lea no pele vai a mui kulupu ka whakafofonga whalea lea o nā whoki mai ai ki to ngani i he wike ko o si.
0: I wha matalami o fisio e whalea lea, koe a ahi koe ni ki si ai nā nai hoko i ka whainga maali e lelei ki e toi whakai via a wāwhinga oi aki mo toi whekumi ai ki a ngai whainga maali e whinga oi aki fo o i se ki toa o teknolosia, ngowe me langa whakalakalaka tu uloa. Nei tatake atoa i haikulupu a ahi me he whalea lea e ikisea no pelewaia. Pane nau tū uta mai ki tongani i he kakato ai a ahi i he fiafi tukonaki, peto e taritalia ki nau tolu i tongani e he ambasadoa asiaina ki tongani, His Excellency Liu Wei Min. Koe kakato ai a ahi e kulupu whalea lea ki siaina, aia nei whakahoko ai foki me ngai whakataha me kautaki maolunga i he pule anga i he wāhenga Kuang Tong. O kawai e toko nsea o whakataha anga whakawhalea lea o wāhingani ko Xiao Ya Fei. Ko kongaia e ngahi polokalama ne whakatūtu o kie whaosi o e aahi atoa kuluponi kie wāhingani ne whaos aki e nau aahi kie kolo ko Tong Kwan aia ko kolo eni o iai e alea pau wāwhingau aki me wāhinga haapai o iloa ko Sister City Partnership. Nei malawai ke aahe kulupu ke ngai polokalama ngā ue ia se ki toa o mau anga iwi malawa ke whakafoou teknolosia ki he ngowe, mo sen tā ko whakatotolo ki ngahi kamingani. E whamatala mihi o fise whale alea, o hoko e ahai ko ni ke leleia ngiai e ilo a kau whafofonga whale alea ki ngai ngawe whakalakalaka whakateknolosia. Ngahi langa ngawe whakalakalaka o kutu uloa, mo ngai whaunga ngawe whakaonoponi e se ki toa ngowe, e malawa ke tokoni ki ngai ngawe tatau i tongani. Koe aahini koe konga pefokia e wāwhinga aki lelei a tonga musia ina i ngai taulahi o mahino e wāofi a yongo whonua. Maiongo nga leiti o mi televiso ne tonga, ko auritea tau kapo.
1: Koe ngahi o ngongo whakaloto whonua pe ia, hoko

Rugby competition for male students from high schools.

0: Fue una mujer aquí público ya, la doy. Boca tak ve. Me
1: ama que tan mal, con que tan mal me de. Tonga ki es ya sini. Ah, hangi beko mo, pe ai ka o, au si mai ne fas os. O e mahina o family. Ah, ilo a bit to ye ta o fono ai tonga. Ai na i sapate ko ta o sito o be ai. O ka kato ia. O e sapate na i family ai ko mata ke sapate frame. Fa na u ho koma sapate fa e. Na ko mai ko sapate tam mai. Eu vai meni ko mata ke asia ke na o be e. Ke o do dolpe. E ka wa ireo mo sapate ko ni ke kato sapate fa ske yo me. I sapate family pe ko ha no fa inga. Fagaria, ko sapate ia o e. O e nga i kui. Eu e be a pete la ve pe mo family ke fa ka kato ai de. Ege. Ok, dei ke fo ho, ma la ve ke fo ka ho. Ongo o bida bida be mai no e ke ege a bida be. Ai fo la hia e ka tanga i sapate. Sa e pe mo sapate tamai. Ke dem ta be na i longa le le bida be ai. Ongo ia nga i family, mo nga i CC. I e toa nga i nga i tamai. Yo no foi longa ia ke ai nga i. Me ta ta be. Fo ka ho ke si nga i fa e. Au ki e nga i fa le lotu la. Ai me me malanga i te ka tamai fa fa tongi a koe koe i na yo wau lau himi lau polohola manga i me ko to koe ana me fai ko to pe e ka tamai no i ka fa mo fai koe ana sa pate ata u hoko tueni ki e to imagina ta e de to e fos ko no me mo hawa sule e to e fula ia ngi e koe boki o kamata ngai konferensi. Con los conferencias es Tonga Hou Eiki, pues es Tonga, con la Bad Fogia, que es Bome ahí, en la Zoom, vea, no fue Gajoko. Luego de conferencias es Tonga Tau Daina, o con Fogako, y como te que Fogako a ti el Olo Tonga ni, vea, es Hoko Maebe Hoki, como de conferencias, que hay que hacer, tal y que hay. En Fonua, luego de conferencias es Susana Tau Daina, Tonga, vea, Hoki, no fue como la Dua, o es Centuriúa, o es. Tuota ai lotu se mo bisa Tomasi eta valuono eta uye e wangiao opna ki fa mana tua kage ko e ao fa mo fa beni i tonga fa tau ki fa mo tala pe mi tonga a ki pe mi e a fa mo tala e a ngere yo pito pito pe a e a e fa tau ki step over ma be hogeni e mi e taimi ko yana e fa pange na ula ve ke ki mua a fa ita wafa. Pero o gusto be a fa fa ngai tai be ka ku fa ai be ai ki le le yang ai tai ko ku to ai ai ta la tai mi e tai mi ko kilo pe tai mi pe ko to wa fa o tonga ko fa ha e ki premia no be re fa lua ka ko e mista le o le o ko e pu nga we pa anga ai fo lua ai pa che ti ko ia a ta fo lua pe mo no pre anga e falere a ke fonoa i e faita ua fi maua no ke ma ua fi maua fi tu. O fi ngani wa panga e si pangea ua hiva poini lima miliona. Hiva ua hiva poini lima miliona. Ua ia e i kilo pe ko e tefi fiti pe ko e to nou nou pe panga e tolvalu poini taha miliona. Ko e tefi siti e tolvalu poini taha miliona. Na e lahia e whamatala. Whamala ala ai mista leo leo. O e punga ue paanga. Na no pere whapanua ka koe paremia o tonga ki e pacheti koe ni. Na nane whakahai ai nahi mea o kohoko ki e tau pacheti. Hange koe a koe paanga e tahawalu mbriona. Paanga e tahawalu mbriona o ku subsidizia e to tongia ke por nga we uhila ko ia atonga. Ko pa na ko ni ka inga ko hiki fa mui mui we ai uhila. Hiki fa mui mui we uhila i tonga na ki la la. Pe a ne we hiki ko ia ka bu subsidize. E to tongi e pure anga ia e pure hiki ko ia. Ai ka pa ko uhila o kuna pa anga e hongo ful. Pe a hau wene hiki pa anga e wanoa. Teke ki to tong pe pa anga hongo furu. E anga e kure anga ia, o te tongi e panga anga fulu koe i e hiki. O te ewe hoku mo e talanoa whakafika ke whaika mea koe ni. Pe na e mei mei sai ane hana whakapeseti. Gau hi e mei mei ose ane a whainga mea pehe ni, o mei mei kau lelei ai me ke kau ni mamma ke kau mālo hi. Ege te hiko ane lau mano e nau. E koe ni hiko a ua o mano e nau tatangu zila e mahina. Ego ngai business la lai momo ui. E toi la lahi ane a subsidize koe totongi ke ngai uhila koe ia. Ege? Ai ka mālo pe ko fa mala ala nei ka mata ke ho ha fo noa e fo hiki lai ko ye ai to tori uhi la lo tonga ko o fu mate mate o bitu mo palo pale mai lele ana vai ki mana vale le e rem le fo hai e premia ko sep ko hiki ko ni o ku to tongi ia e he pure anga o wai mo kona ta hambili ola e aluia ki he emergency energy crisis e koe ngai fi ma'u whakamawe vabe ko ia pa ngai iwi ko ia fi ma'u ki e ngai aki e fonua fi ngai ma ta miliona pa panga lima miliona panga lima miliona ko e peseti e tolu e to kondia ke peseti e tolu kola a e ka unga kwa pure anga a ia ku hiki peseti e tolu a e na wahe ngā pavovo ke panga lima miliona e alue ki ai. E ewe panga tolu koe niwa miliona e ki huruia ki e kautaha whakapuna Lulutai, Lulutai Airlines, koe tolu koe niwa miliona. E ewe panga tolu koe niwa miliona, e tolu koe niwa miliona e alue ki e ngahi waka tahi koe ia whiwhalau aki, whalau ponua, e ei mo panga e hiva kilo. Panga hiva kilo koe ai alue ni ki e ni i koe kautou regere ka te pē ke kau whaingata ia because disability aluga ia ni ai pānga koe ni. Koe konga ia nuko māla ala e ki paremiaka koe stā pānga leo leo ia lono tonga ni. Te kau aki pia mō e budget koe ia of course tuange mai ki wafi mā wano wafi mā wafi tū. E rengi tau pēo ku o wai e ki ho haa ki lahi, ki lahi e wholau. Lahi e wholau o tau kou taki. Ma ino pēo ku koi wholau hoko pau ke whakahoko ia. Koi ia ku koe ngāu e ia. Ti mau ke whai. Koi o whekeri mā mea mai whanua. A kua whakamoni e ni ihi. Ni ihi e kau minister mālolo, ni ihi e kau whakarea mālolo. Ni e kau CEO mālolo, ni e kau me mipa kuate tare kita mālolo, ko nau whaka mo oni i. O hulahi ke i lahi au ta moi hulo ni ai wholau noa ia, mo ngai wholau unnecessary. Ngai wholau nei kai ke tonu ke whai aha wholau. Ngai wholau, wholau ai ka kai hala. E nai wholau inga ia te he, wai wholau tonu ke wholau ai ni ihe le volo pe ki lalo. Ko i e whekau ake workshop ia koe ai mōri, pe koe konferenis ko ia, te moi le volo ko ia. O kei wholau pe, kauta mai he level ki olunga, e kau CEO, e kau mwe kau minister. Whanata a kieni. Whanata a kotaha ki a te au, koe CEO mālolo. Nā ne wholau mwe ni minister he tau e taha. Kai tau si piko o mari watu. Ka whakataha na whakahoko i Bangkok, i Thailand. Whakataha whakamamani lahi en. Pena e, mimi kau kotoa me kia ngai whanua. Kono mo ni fomadala koe si yo marolo ko ni na le pema ke te au. Na ni ngoi e mi mi ma. Ni ngoi ni ngoi mi mi ma. Me tem koe na nau introduce, nau tangutu katoa i loki konferenis. Na kau ke kau wataha koe ni mi mi mi ngai fonua. E kono mo frutupu. Ape pika ni koe palo mo frutupu. Na introduce ni koe ni mo na wai lakanga koe ngai putunga hawe mla o mai mei ai. Koe kau koe ni ihi, koe ni ihi koe kau assistant clerk officer, koe ni ihi koe kau peke ya ku lakanga lahi ege, peke ya senior officer, peke ya CEO, na matokon CEO, o pia tapuange mo minister ku tau mama o ia. Kana ne pehe koe tembe na yao meka kina hua, ne fu shock a fale, tembe na nanga introduce te yonga kwa po reitonga, koe tokotaha koe CEO, koe tokotaha koe minister. Bene e au e whāle tō haukai workshop koe ni, nā ni o ngopi pē, ai fū hala lahi a e nā whōlau, i e whōlau koe ni, ada tol ke folau ya tah ele volo pe ko jo di una u fata ko na tol o bu hinga fata ha u hinga e workshop ko ni ta ko na tol te na wa nga we ai me ko na na to to mai mi fata o ku ha ke ni ko wi e ko to nga ala o ha ke ai ko ha ai se ko pre ya e ko pre vai ya i he na he folau e ko me mi pa fale area no lo to nga ai kain fale area aku mahir dah bida bida be, kalau saya kau kula biki aing ngai kalau bau, aku beh biki aing mengai kalau kalau ke fasi sini. Nada beh mau ke bayar, kau beli biki aing ke fakafua kawak iki nau tol. Kau yang di staff fonua, aku tahu kau beli ke fakafua kawak. Aku imuria iya aku kalau weua hok hok. Kau tak buang beh di staff fonua, kau ikut mengai petongia. Aku pau ke pagahoko ko pagakatato. Aba wi ku ma uke pagmatalag e takai ko i muri o tau kai ngatonga i muri. O fa pagata mo ginau dol ko ak mo kere kere. Na to pagahoko ni atupe e mista kuno amarolo ko ignobere tui ati tu mo ne foi timi takai na pagahoko. O ni ko fa i me tau o spenga i tau si ya bita bita tau bita hapeua. Aku kalau fehui fehuiya, beko feri poti kau eh, kalau takai kau eh, engkau memang kau takai fehui nada tahu. Kau eh, wina no hake ni, aku tahu fe amokati tahu pasti, aku ikai kita tahu tu mali, efaka totolo efaka lele yang eh folau, efulah jauh kita. Kau eh meani nak kalau ilah ye ni, eh agris pohi wah fanga fanga tapu, engkau ni kau fayong ngomo. Inga ita ukimua. Pene ko ene eua. Ula ifau e folau. Ula imononga ati noa ia ngai mealere kwa breanga. Pene ki holo mai. Pene amego ke sa imini hanga nge. Opeke ke toe kalou hi ia. Ok toe foki pe mee ko nio noa molo. O toe fu ulahi ane. Mahina obito bito ko palo pare mai ni eka inga. Pene afra baba beke kao maumafai. Opeke ko ene volo tamutati olunga. Warifo e peo au ki e. Ne voru pokilalo ko ei. Kai e sifiri e ni ko tai mini ma tuwa ko e teknolojia. O to tolu ke to koni lahi. Ai tuwa ko ta wi ai. Ko mono nga ki teknolojia ki fasi si e folau. Ko wi e kulaba pe o fai e fanta. Ai e zoom. Ko nga fuwa ke ke be. Ka ku ha mai ko me ai ni o tonu ke fai ha tokanga ke ai a tau folua. Ko pe foke te uwa ha uhinga. O se mau e folau, o se mau e folau, o e vahe pētio me la lahi koe o kunau mau, i e taimi o kunau sangau ko ai, ai folau, o kui kai koa whai longa le leien, o kutau te foki foki atuen ke mea, na e whai hono ofi, mo hono whinga i ke tuku ki mua. O kui kai tāri ai tāngi, ai e tōtaha, i e kau kengi koe ki loa ke komanselo, i tonga na e tūtu oni ke ne ostautea o lo tonga ngai kōpula ke mate, i hua tori tori. Pena e kangi e tōtā koe ni, i oi hui kono tautea, ke whakatāi, e ngai uhinga, whakarāo, ka kō mai no mai e tari mei kō mautangi, oku i kai ke tari. I oi le kōsi po kange kumo mea i, na e tari ai a tangi a te fine na ngai pōpula ke mate, o anita tōtā i ore bō, ka koe ni oku i kai ke tari, a e tangi koe ni, ka kumai no e whakaukua i pē, a e ne ngai pōpula ki he mate. O ku te lahi abite pe moe asi mai e la unga pe kau ake ende moe seve. Whakaoko koi e whakaoko fatongia o whakaoko e kau ngā whakapuri anga i e ngahi pruna au e puri anga. Te pepe foki ki e ngahi sektoa tau taha e ni ihi. Koe la unga koe ni koe kua la unga ho ou. Ku lahi abite abite kono whakaoko o e la ungani. Bea, o ku mata pepe me tari telefoni. Koe e ni ihi foki e kainga kukonga koe ni. O nau loko mori, o hewa moutolu. Pia, ui ai e moufou moutolu whakaaho e ngai sedes, whakaaho anga maheni ke ke. Pia mou mea i lerei pei koutolu, ai lelei anga whakaako e ngai sedes i, e ngai funua mori u mou iai. Pia taimu loko mou mai e ki tonga, o ku whakatupu lato mamaki, pia whakatupu ika. Kia tek moutolu, ai ikai ke lelei, ai sedes i anga whakaako i tonga ni. Ko fufuoloa, ai fi ao e fonua be mo ulunganga ko ya i ka unga fo prianga na i fonua ke ke ya me apango bo fo ba pa kato e guia ye ka unga fo prianga ye fulele au bito au bito e na fo ao ko na u sebesi ko me ka unga ue lele ya bito au na u si fi ia i pe ko i ko ngisi o ku ikai ke na fo ao ko lele ya o fo ke me e ko ni ke ka u ki o kama tebe me minister nga i pon nga ue mwen kaw CEO, kaw ton CEO, mwen kaw senior officers. Se wè nga itali telefonye mi i. Mage e me i fiuta kwe ke tali mai. Kwe fo ke totonu, tau kamata pe me i. Kwe ke totonu ke a telefonye to e tatang ya to ta e tatang. Tonu fo ke lahe lai ni, ta tatang, tatang, tatang, mai no te kaw e kiu. Kwe le, ente kwa le hang up pe a kwe telefonye, te huwa to e telefonye kwe ya. Kaua ta atu PC be me pongpongi ke po uri. Kwa no ua. Kwa ta ima utaria telefoni ka eke ato hafe ui. O kufe papa si aki holo ia ngai kutu nga awe. Te papa si ake mwa kutu mwotu mai. Kwa no toru. Ta ima utaria ke eke hafe ui. E ta ima ni o kwa uke tari telefoni. Te kwa ni hui ofisi. Kwa ke nao ilo na dole tari ke hafe ui. Ta ima kwa no fa. Ta mama ike ange kwa telefoni ka nao toa fitu tofitu kaki mai. Ko vai hie e te fitu tante mai ai ni. Te kono ni mu ka tau tala noa pe ni telefonia da da. Te kono ni ma pe e ka inga, ko taim ko ku o hanga tau noe ka inga ke ngai ofisi, ko mea tau pe. Ko e whaha ko whatongia ai tonga, ko ku maulalo au pito, ai ni hito ola ina whakahoko. Te a, o ku lama pe ke te tala, e ka inga, o ku mo lu, pe futu soft mo ni pe, ok ke strict money pe ai tau ki tonga ia ai fa ko me fa fa tonga pa dio ate ki fa ta ta ko ni ko ko tai mi ok ba kai no mo no fo muli ko me ra ki ba de mo to mu ia ata i nga we hi wiki ko ba ke mo singa ki o te mo to mu pa to me ra ki ta ka ba te ki ati nga u ko ba ke fa ba ba ki a wi nga ori aki ta ka ba te ki aki os mai no ba ta Ega te ke wahe aho ko ia, tupu kea ngai uinga ke eke. Ega ke ke aluwade me, kapati aluwade me ngā ue kwa eno fonga, ue ke whai noa ia. Ega inga ko tonga, kuku kea tupe ia. Koe alupe pongpongi, koe tō mui, koe ka kuloko isi uia ia kotu ngā ue. E muna fe tō mui aki kātoa, pe muna fe kawa aki. Koe aluwade ki api he mehe ngā ue, koe ka tō isi uia ia. Pau ke heri aki ngā ue, o koe ka tō isi uia ia. E koe koe anga koe whaka wawet koe ki ai, ka pau o koe kei ke lava fusi i fwui afu wea ke mawhawhaw, e lava fie fie ke whakalakalaka performance a kau ngā ue. Koe ui koe ki tonga he taime ni, o koe fuu mātua ki fie mau, ha reform, pe mo upgrade, ai tō, ai whakahoko whatongia, o whakahoko he kau ngā fwa ture anga, e watu pula tamo mahi au pito au pito, ki e kakai o e whanua, kau wai musi kau tonga koe ia koe, kuna ono po i mori. Laila i apito a e tekia. O tau kakaito, mai na veo kwa tau kai ngā be, a koi ohake be foki eni koi uhi ko tau tonga. Na epe ni ihe na nao pehe, o au beke report, na e fai mei me paramake vai yola e tau kua osi, na eke ke se huli ta tau pe oku hike toko lahe kau mate. E kuna wakai hi foki e, se ave aki mo se tala po po aki holo ngai social media a kau pekia a taimi ki taimi ulahi. Na tari kwa mi he premak vaiolana na vek na tolu i kai. Mi avali se tau pe ia, mahalo pe, koe nari lahi pe kau pekia, kono lahi koe no koe ai foke social media a taimi. Pe a lahi ene foka asia e mate kotoa pe. A kwa taimi koe ki mua na teke aki a social media, na ke fua i le ke ngai pekia na e la ngai pekia na ke tau ki lo ko turki ai to bene ya me ngai ke tai muni ka ina o fu i longa o bi doctor e to lava ke fehui tu o ua ai se uia ko ni pe to no ga pe kai ma vi ga bita bita tau ki le le ye no na tau pe ai hoi ki tanga tama hoi fin e fela lo agne fai mo tu ani me ta ka o to ta no sila atau to tonga na ne pehe ko to pulaki ko ya ko o mahaki o ko yo fo tu wa ta ka kai ta pipi hi ka ka ta ma ke ko soka to ma lu o alo le va le fa na u stroke ki mo nga ai problema ko ya tapi ke posisi no untuk lah au pito pai bia ne holo de au toya mahaki fo o we tai mini to vabe au pito bone tupu mahaki ko ko kauti eta be hui tanga tama u fa fine ko kauti e tai mi ko e ko matala to ta ko ni ta we walo ko o si na kauya he mahaki fa mo fia o vale be ko poke ata le ni ni poke ni ihi na na fura e na ma we ro ka holo na e meni na fula e na ma ma to kon lelei pa na ngi kon ki fa alu ma ke pe he ko e fo tu a pe ni ke ka u di ma me al to ko mo to mari ya ai ne u mai ye tai mini ko e o ho e ka u ti ke ta mo tra ri pa si ki o ka wa to ka kai o ku fu u la hi au pito au pito ke al fa du da ma ki ma u inga bita bito ke o te tau ke fari e tre ta ko e ni ke fo a o ngai a ngai a health center a i kliniki mga hai me afaka mo uyu ko baila por ko inu sila ko tonga ofaka ofa au bit au bit ko tonga ofa ofa au bit au bit tonga ko eta un bit kolo tonga ko ta ofre ba ki ko mi be ho ki mo me ai le ibe un ta masivo e ku mo no ia ki na tolu ko fo i muri ange ko ki mo tolu pe vi ko la ia en ai na na le le o ku fa ki fa ta no ki ta ngala ki fa fekau me tonga na lava ki Amerika e mahina gai mai na ko si o whakahopo hono whai to'o i e whai ngā pohutua koe ki loa koe post-fit cancer o i wiki tanga ta e me so te whai te kau koe ni e whaas koe teimpe koe na e teke tau sari o te ko hua te whare maha ki Amerika o hua te ke whare maha ki si o te kau ngā ue mo toke tā mo whare mo no ngai bea ngā ue e ke whai maha mea kau mo se o ngot teo te uko o studio te uko ui pe au. I environment, i ataka i e ta tāpe. O ia kupe ke tau mao kukia ke te tau mai hu hui vai ola. Mai hui vai ola mi mi te hanga hanga ia mai tāna o wenda to ki hanga o whaka hoko adu. A koe hanga ia e no fō ka whai mo ini ihi i tonga o kuna o whinga o bito bito ke mao whenga maari mo mao i Nusilana. Ke lawa ke nao follow up ki Nusilana whaka hoko o nao whangisi. Pepe ki whangi whaito. Au alu poke taimi ke tola yange ngai madua. Wai nau whanau i Nusilana, wai whamiri, blava nau whalau atu whakua e whanga ki mea ko ia, o mei ko a mea siki. O ni lawe te whakaloloa te mbaui, ai ni tō lahi, a pauna nau i tonga, ko nau osi i he futi ono ki lalo, ki nau tolu. Ege ko e whakau si bea, ko tau update ke tai bea e ke ue ke tau kātuanga. Sensuriwa rotu, mula ki e whakahoko, ki e maina katu u, o ku Rosinga oi e maina katu u o ku me miri unga tolu. Ko ku whakata tolo i, me miri unga tolu e mea katoa pe. Ai ka pau teo, te teo atpe whatata ko e ti. Ko e Chesko kau kei motuan, Chesko Zilanda o taina ko ia ko kolonga. Ko e mau te pili kona mau ngahi, tenko mau taritari ai, na e me avalis pe ia e te pili ni manoa. Ko ta uni, o me mei tai pire e te au ni manoa. Ko tānak fo i uwhi. Ko tānak fo i uwhi koe a koe o mau inasi anga mahe ni. Ko e me mei fo i uwhi tolu noa. Ko e tauni fo i uwhi te au. Ko e kato, tānak i kato. Tānak i kato na mau me mei kato e tātolu anga mahe ni. I kon finis koto ape. Ko e tauni o mau kato e tolu ono. Ya ko tra no ay ma ko ai tra la hi bege kai ga mo e ke ke tonga ko to ape ko ta mo no ia e ta ka u e ka to nga ta to ta ta u ti au ko ta to ta na ta ya ko ba hi mai ko ni mo ri ma to lu ko ni ta to ta be o spen ta fo ke no mo ya ko ko ia be ka ye nga fa to mi ago no ba he nga i me ago ni ya ko i fo ko ba he mo fa du du ne ko fa du du ni ko na hi la mai ki mo o ku lau tātou mea ke mahe mo mea ke tofa. Pea tofa, pea wahe, pea toe. Ia ane nou nou. Hai ake ngai tau. Wā ke ngai siat. Te eke ngai kai. Te eke kau frau me mori mo ngai siat. Pea ngai ele tū. Ko ngai kwha maa pōpō. Pea ngai hoa uwa ni koe i tūpa. Mi whare lotu. Mi whare lotu. I he teo senturi ua lotu. Ko mau mea whai tongani. Ono riunga tolu ia mea kotoa peke whapapau. Oku lelei, jam mo na pang pang mari e ba to be na yo mo be ta ta na ke to mi tong a ni e ti sini e ma lo be to mo be mai ko fa mam ka mo be
0: yo ko fa mam mai be mo e ongo ko be mi tonga tu ba ke ta o ba ka he ta o fase roko ka le ba ke kumi I hak e mumi e be ke ta o pul kala ma wi ai fang fang o fali de te fo ma fola tu be mi he e dio 2000

0: O go ga fu ta ha ka minista mo u me nga hi fo noa me hi nga hi fo noa me mi pa eni e te auto pu i he ka ta mo u ya mama ni ka ga to nga ni ho no toi ba kai i mo ta la nga i nga hi fo nga e to le le mu fu la ka la ka nga i ho no tu ka nga i kina o e nga hi ka ve nga o ku ni we sia pe ho ko e pole ki nga o e fe la ve i mo e mo u le le ai ka kai e nga hi fo noa me mi pa o ku lo to nga le le ai i he wikeni ai fataha lahi eni ai kautaha mo uia mama ni siniva soisalani o kawatuge minista mo ui a tongani huagava miliku pule lahi e poto ngā wetu ta Reynold o whanoa mo ni ihi whafofonga me he poto ngā we mo ui ko e whakai ki iki mo ho piea o lie.
1: Nei ongona i he whakataha lahi ni e le o mo i tautapa me i tongani o whafofonga i e minista e poto ngā mo ui o kawa me liku, a ia na ane whama mawhai heni ai mahu inga ke tau mo te tau e ngāhi whingawe aki whama mai lahi e mo ui pe hegi hono whakai dhia e wā whingawe aki ma ngāhi hoa ngā ue whawaha ampure anga. I hono tau i o ngāhi pōre ki he malu mo mo ui lelei aga kai o tonga. Nei whamahino heni e hoa kawa me liku ko e whakarahalaka e mo ui lelei whama mai lahi e malawa pe ia ki ola lelei. O ka whaiha ngā aue mō hawe wahewahe aki mō oni tare fito ki he ngāhi whanua i ki tuu lawea ngofua ki he ngāhi whaetama ki kai pēwho ki he whakalalahi koi e ngāhi pōre ki he mō ui lerei. O kāu ki ai pia mō i kai tā au ai tuunga whaka elektro nika i he ni whilawe i pia mō i malu wha mō ui lerei. Ai a koe e kanoloto be uho honga ia oi lea a tongani he whaetahani na e nofotaha ki he wahewahe tā au mō i ta tā au a hono whakahoko e ngāhi whingawe aki mō inwesi, whāma amai lahi ke mō uilelei e ka kai oi whonua kawa ia tonga. O tau ka vei ai pēhua kama mei liku, o kui kai to tonu ia ke rie kina ha whonua, pe tuku peha whonua ia ke ne tau i tōta ha pēha e pōre o ku whianghanga i mō ia. Nā ne mea whoke o toi whama mawha ia mahu inga, o ili leu whaile ki troa nika, i hene whilawe i koe mō uilelei, hene whakaamu ke toi whalelei i ange, ai malu whaka elektronika i e tōnga mō i lelei e kakai. Nei kāu ki heni pia mohono whakaha atu e tōngani, ngā he kawenga mahu inga tō ki mua e whā. Ki hene ngāwe he seki toa e mō ui i hene tū ke kaha u. O kāu whoki ai hano whakalahi ai whingawe aki ki he mō i lelei whaka elektronika. Malu i anto koni whakapaanga ki he ngā he ngāwe pe sistemi mō i lelei, whakai vi ai te fito i ngāwe whakamo ui lelei whakataha mō i kei whie maupe ke whakahi ehi me ngā hi mahaki i kai ke pipihi pe NCDs. O tonga ni, i ngā hi whakataha makehe lo tonga i whakataha koi ni, na i mau whenga maari ai pe hene hua kao mei riku bea mune kao mui mui wholau, whakataha bea mui ambastoa Australia ki he mo ui whakamaamain lahi, pe whakai kao mau mawhai e mo ui lelei Australia. O nā uare rea heni, i ngā hi kaveinga o ku mahu inga ki he ongo whonua, tau te fito eni ki hono whama mawhai koi a entongani, ai whi mau ke whai ha whingawe aki, ki alu ke toi whakalalahi pe mga ahi wesia, o kuhako he tuunga mo uile lei whakai ata mai, o tupu mi he whaito o kona tapu, pe he ki ngahi ngā ue whakaliliu mo ui ke whai. Ko e whakatahani o kune whama mawhai ai mahu inga ki whingawe aki wā awhi mo tūloa ai ongo whonuani, mohono ke i whapapau iai pe, he ongo whonua ai mahu inga ke kei hoko hoko atu e nau whingawe aki i hono whalelei e sektoa mo uilelei i tonga ni.
0: Na e whailonga i he pongponge aho ni i nuk alofani ka mata ai whakataha hono hongo fulu ai waa ngā ue alea pao whakawhitu ki hewhi whakatau ake Pasifiki pe Pacer Plus ai ane se a i e pule lahi e poto ngā ue hewhi whakatau aki mo langa whakarakalaka whakaekonomika Tista Queen toi halamaka. Ko e whakaiki ke tala noa kui anke Hawani Moli Tea Taukapo.
2: Ko whātahani o ku kaumai kia e ngai whafofonga mihi ngai whanua me mipa o Pisa Plus. Australia mo Nuu Sila, ke whaiha whepo o tala noa aki ki ngai whingaue aki, whe whakatau aki, whakalakalaka, pe mo ngai whingaue aki a lea pau, hoko i he malumalu o Pisa Plus. Ko whātahakoi ni o ku hoko atu ki auhu. E konga ki mua oi wikeni na e toi whakahoko ai mua whakataha ai ko miti patseti ai Pisa Plus na e toi sea pe ai a tonga. Aia na wakai ai e kau whakataha koi ni ki ngai li pōti whakapaanga mui palani oi polokalama whekau aki mui ngahi a lea pau. Nā toi kau ki whātāko ini a whi pōtara no āki ki whakalakalaka. Whakalakalaka mu whingau āki whakaekonomika ki he wanoa waono ki he wanoa watolu. Kai pehe ki he mela framework, aia koe hala whanonga ki no tataki mo fua aiola o ngai polokalama ngā ue ai pay surplus i he ngāhi whanua me mipa. Nā hoko atai whātāko ini ki no whakamooni o konga honoua o implementing arrangement, nā tala noa i he whakataha ai kau minista pay surplus, nā whakahoko i honiara he novema o tau kua osi. Nā whakahoko ai e whakotūtuu o Malawai e tuku pā whakapaanga whakataha a Australia mo Nusila, koe paanga Australia whiunga mo e tolutaha poin whā miliona. Kia ona toko nia mo poupou e ngai ngā ue ki whakalakalaka mo whengau aki whakaekonomika ki ngai whanua o Pasifiki i e tau e nima ka hoko. Lolo tonga e whakatākoe ni, nei pihe ai i he sea o whakataha, testa koe intu i halamaka. Oko mau inga au pito e whakatākoe ni ki tonga, i e ne hoko koe tauhi a lea pau o Pesa Plus. Mo e fōfua whanua ki whakamooni ki he a lea pau

0: kei tuku pāpe atonga. Ke whapapau i ok hoko hoko ato e tauhi oia lea pau, ke ngahi lelei oku mau inga ke ngahi whanua me mipa kotoa pē, o whakafou i hono whakahoko lelei mo whengaue aki. Maungonga le te o me televisione tonga, ko auri i tea, tau kapo.
1: Kua ngā une kauta ki ngai whanua e Pasifiki o uke tōtu o ni ngā aue whingai aki e ni iloa koe. Piket hawa declaration ke tokoni mo pōpō ki he ngā aue e whai ki he pōle whawhitu o whianga ngai mo e Pasifiki i he koloa lolo topo me he whetā aki o kuhoko i he haha ke loto loto.
0: Nā e alele a hene kau ofisa maolunga mo mau mawhaini, ka ngai palani ke ngā aue, pe tāli e whai ki ono tau i ake wesia, o kuhoko me he tau o kuhoko i he hahake loto loto. Tau te whito i wesia me he koloa lolo, o kau ke ngā aue, ke whai hono wakai i, ai angai whotu utu e whai. Koe ngai whonga pule i, mo angai tokoni whakateknikale e whai ki ono whakahoko o e ngā aue o ku palani mo whakotu utu atu ki ai. Kua whakatū whoki e kautaki e kosli o whakawhetu e Pasifiki hafo i wānga au e makehe, aia o kunau tokanga taha pē ki ngahi pole o kuhoko me e whetā aki o kuhoko. Aia o kaukiai e nau wakai i ngahi whakalakalaka o kuhoko. Whakatātaha e ngahi whale i whakateknikale i ngahi tafaak kotoa pē, pēk e nau atua ngahi whakamatala e tokoni ki ngahi whaitutu uni e ngahi whanua takitaha he Pasifiki. Kai kehe. Koe ngāhi a lelea koe ni e tokoni lahia ki he kauminista e Pasifiki, i e taimite nau whenga i ke whakahua toa ngai palani ngā ue whakawheituu, ke tokoni ke novakai i e pole o kuhoko i e koloa lolo ma ai ngāhi whanua o e Pasifiki. Maungonga le te omi televisione tonga, ko auri i tea, tau kapo.
1: I he amanaki koe a ke kamata a pongipongi e whiauhi sipoti a kapolo me net polo whakakolisi, ai whānau e ngai ako anga kolisi i tonga tapuni, kua ngā unuai ai poto ngā awe polisi ke kamata eni a pongpongi, e nau ngā awe taha makehe ke whakapapau i pe ai tuu ngā hao, malu me lino moe maumau luta ai whi ahui kuni i he kamata koia a pongipongi.
0: I e whakamatala komanda pule ngai apitanga polisi tonga tapu, hala toa tā ufa. Nāne pehe koe tokanga, he koe taha eni i ngai whio i anga whakatoko lahi, pia e lahi angi ai me whi au au i ngai kolisi. Pauko kei whi e mao peke tau he mao mao luta e whi au hi i e wā o i ngai kolisi o kunau kau atu ki e whi au hi akapulu moi netpolo.
2: Tau whanau, whanau ako, pai pehe ki he ngai kolisi. Te uteu koe ni ke amanaki ke hoko atu e whi au ako e tau wanoa wano. O koe tau amanak lerei he te uteo e whiau ki whaka agapolu pe mwai ngai spoti e tau koe ni. Pe a koe tau kanga mawahe apu ngai polisi ki he hao pe mwai malo e tau whanau ako. Kai ke ngatai kai koe hoi ki mwai kakai e whonua whakalo kufua. O kei tū mau pe apu ngai polisi he tau mua ngā aue ki whapapau o ku malo pe a hao. Ai kai ke ngata pe ai community ka wa nga hi me ko ni fai ke ta no ka e mal mo nga hi api pe ka po pe mo fe fono nga aki ko wi ko a pong pong e lai la hi fe tu ku holo pa ke nga wa ke hala pure anga pe ko i si wi ma wi nga upito e to fai ta no ki ai kai ke ngata ai ka e ia nga hi e ri ai fa ta nga ka kai pe ko nga hi mala ia ka pulu ka wai ngahi mara e spoti kehe, toki lawe a tauke iaho, ki he troa, pa pehe ki he ngahi mara e ngā wai a ki koe e ngahi koresi, e ngahi whiau i a ka pulu a pongpongi.
0: O ku kau ki he ni moe nau tokanga ki he malu e whefononga aki i he hala pure anga, o kau ki ai moe ngahi mea lele uta o ku nau tokoni, i ono whetuku holo e whānau ki ngahi mara e wa inga a ka pulu, aia o kutokanga lahi he ni e potu ngā ue polisi, kauhi ke malu e mo ui e whānau, te lia ha mo ui e mole.
2: A kua e tokanga mama he potu ngā polisi a ki he tawha koe ni, koe uhi koe malu mo e hawa e whefononga aki. Koe ke ngata o ku whānga oe aki e heka e ngā hi pare pare, te lia na ato hata, koe fuu toko lahi koe a hono uta ka pau koa mea lere uta. Koe uhi o ku maha uinga pe ai whetoko tuku ke hawa pe a malu. Ke lava wainga kōkwhai,

anong ako o siya to ay frame mo sa pati fae mo sa pati tamay kagu kay kay o siya ay sa pati pa mo pehen ng bisi ba o mi to ko ni family iyo kay tubla ho ko ibe ay komsol tech bi amo siya ba inga ke fiel ho ngai fi ma o mi kay tonga o ta o bebe kay talo ko tere talo tonga tu ai si pe ke talo futuna pe he ke manioke manioke ni pe mi utulau oku kanlo lere pe tu e fa tu e fo pe mano to tongi ke nga he fa yi ki ne ngo la he nga he fo ngo fitu ta ki ko tu ko e pau ta ha ka fitu ta ki fika telefoni ko no fa no a ua tolu hi va fitu fa no ta ha fika ko ya no fa no a ua tolu hi va fitu fa no ta ha o ope ka pa o fi ma o ke o tiri va tu a ho me to ko ni e ke ko ngo lere e fe ko a ho me a me ka tonga ko ni ke te mo tolu o ke tu la ho ko i pe ai fai fa tongi a ai fa mi ri ko ni ke fa wa tu ai ofa ko ni okay tu mo ke ta o ki fa o sa

0: mekin wi ai fang fang go fa le ni ten fo ma fo la tu pe a mi he le ti o tu triple o ma lo mo ho mo a a ma ki ta fo a he fi a fi fo ko po o ri ko ni ka ko fi a fi fa ko lo be ta no fo a ma ni ko fo si ta po lo la ma fo e pe ki ta la no a ki no fo tu ko en ka isi u ke ke o ta o fe ko ki mo ya mo ta community mo ya ngai mo u ta ngai family ma lo mo ma fa nga ma li o fe fi no ke
1: alo e fokalava tau ploka ma o saiko weekendi. Ma umi tolu eni. Ho lava mai ki heni o fukahoko ai ploka ma. O mahalo e hot without technician o fukalerei a Steve Yoko uhiki ai. Ke lava ke wikako.
0: Mahalo no ke. Ke da pol kalama fo ko ke lo ipe ku tokon pe ku fa matali pe ko tokon pe ko te tolong ka ko ko ka be ka o hake na hi u isi pe ko tu i a mo fa ka ka ta ta pe kai ka ku e i ai ke nga me ke ke anga ta no ka ke nga ta pe politika mi tonga ka pe ta no fo ni ka ke lo ibe ke fano ki hanga hi wo mi tonga
1: mau pe o sae funky me ani ko ke ko hana ne ta mai o ke lahi pe ai la unga ki he anga o e nga ue mo tatari kakai i tonga ai pe fo ke te o ku ka toan ko en ta uo nge au el otu o fa ho ka toan ko e afe
0: he mai na ka hau Aku kok boleh nak fano he orang of lawi kena bermuai, mui isi u customer service. Kau ni fakalo lama itu ala tu kita kengai, uka kepe he ngai office kau tua bermuai fitu itu. Aku kau yang ngai mahino yang ngai talan doa. Aku fibau kefai fakalele lah ya. Ya kita ya tali kiu meka fimbo kina tupe kaunga woi hangi ko kona tolu o ko kona tolu kunga woi sewa ni ko ko fale ha ko ko public service public service
1: ko i o sai ko ko folo eta o fio hi mai mo me ko ni pe o ko tu i ko me afra to tangata kehe au pito ai taupe ko nga fapuleanga ko nga fapuleanga e na ke lau e ko monu ia ha famili me afra ko kol ko me ko ko mapule ia fato nga e ke discipline ko me a kamata pe me he o matua al ke famili alu ke kolo, alu ke fonua. Pea nā tau tupua ki tau tofoi ātakai koia. Pea ka pāu tau siu ko tau tangata koia kehe ia. He koi tokanga e api ia nā wea nau ki me mipau ngā whapureanga. Koi mea lahi. Nau toka poupou ke matu, matiuteu ke ngā ue. Pea oku alu fie fia e kau ngā ue ia. He taimi koia. Mahalo koe tō tangata e ni e whā, mei ni mā. Ai anga o liriu he hau koe e whakalakalaka. Koe fo liriu lahi koe koe whasioki ai. Koe mea koe koe totonu, Totonu ke kerea, he whā miri, totonu ke kerea kolo, totonu ke kerea he whonua, koe ngai mea pehe. Ko mea e koe ana kai, ko whepakia moe anga koe no, koe raiti ha taimini, koe totonu, o ku tufa pēa, ta tau ke tako thongara. Ko tau tō luia, koe raiti, nei kai ke tufa ia, nā ke ngā wei e koe. Pea nā lahi au pito e ho tau ātakai, whaka au lunga anga, whaka mea. Keke ngā wei ake foi mea koia. Hei kai keke aka makahalo pe ko ha kolo pakerea ha nau mea. Pe ko aka makahalo pe ho whaamiri. Pe ka latu ko longo aa hai putu. Koi maari. Koi, o kai ke pehe, nai kai ke pehe Ka ko ha to ai ai anga li ri u mai ko e. Pe ko ha u eta i mini ku ke he ai. Ma u ya nga u e. Ko alwa u tai mini ke ma u nga u e. Ke ma u ha mo u. Pe ku ka kamata ko he kai ko ke to ka u te pou pou ko e a family ko. Ko kolo ko e. Kia ko e. Ko me mi to ko taha pe. Pe ka pa u te ke fra fea ngai ho family o ku kai ke sai he pon pon ko ia pe ko wik ko he ha le ha me ko pe he te ke alo fa hinga we e te ke algo en a we pe tu ko ita he family ka ke ita ko ke ka wa tu ko ki ke nga we sai ko gi me ko ia ko don ke ta un a we la he o pito ki ai pe o ko tu wai vai en a we nga si si ke nga me fra la ma ri he tai men i ko o tau lo fu mai ai pa pa le ma e kanoni a ki ai ka ke sai fo ka pa anga mo me o hange ko ki lai lai o sai ta i mini e fra tau ta pa ku ke te ka le va e o ke ke te ha pu pu wi ka ko e lai fe fe hange ko ta mi ko na tau tu po ha ke ai o ku ko sai ta ha pe ko ko me a pe o
0: Abido, moni abido. Tu be kwa ai pe kali liu pe kai ha me kwa mutai mi. Ai moni me afra molare ko ia. Ke mo u fra to kolahi mo mo u fra tau ta ko na ke foma tal ke hanga ko u te ke ta fo fra wo si te ka ke malava tu to ko ta we pe ho pa anga we ho nga we we ho api o ge ho me aleri. Kwa ke te fema o koe hae, ke lama poko tu utoka ta.
1: Kwa ke to fema o kasa.
0: Ka koe, koe koe fai palo pare maarema. E ku, koe ki nau tolu koe, o kuna fai ngā maari e, o nau te kau sai e ta fai koe ia. O koe koe kena lahi e nau more he, o nau lama peo tu utoka ta nau tolu. Ka koe tau mua oi whakata ngā whaila tola ngā koe whakamatala, e fie fie mo lau aki e ha kolo pe ko ha whamiri pe kue ha nau taha ku tō ki loto i ha potu ngā ue pe ko ha ke na oa tuke e o whakasi i a teo mo whai mai e ne pou pou mo whare i mo tokoni. Ka e ka o ka pao lewa e mo ui whakatako taha toko taha ko i a ia tene ko i a e mōre e mōre hono taimi mōre mōno poto pe mōre mōne se ni te tokoni ngai umea. Ai aku ki kai ngai pai ngai tu unga whaka mōla re kai mo whai ngai tu unga whaka papa tu whaka holo mai na tau ngā oe ai ki pia mo te ka mai koe nei tūtok la hae tai mini.
1: Koe mea lahi o sai, koe mea lahi. Ka kui kai ke whakau kau le rei, pe e anga whewhe hano whaitoo. Ka kono whaitoo ka te au koe tau toi, whoki o sio. Pe koe liu koe nina kamata koe ane whee. O kui kai koe koe mea, nei os fai mea lau ngai taha muri ka te au. Koe ta, koe tōtaha koe ni koe whakawhawhine. Pe nei alu ki tonga. Pe alu atu ke taku mamata he, koe whoke sai e tau mea kaiti he, tu wahe taipi koe, ia koe whaka eke. O ku tu ui. Ka kune iloia koe tala noa e kau ngā we kau ki ai. He kuna u katakata ai kone, kuna u ilo ko whakareiti. Pea tonki tu o tari, pea hange ko tari tari o kuhange pe ka ai, noa ia, hange u kwai noa ia. Pea nai launga lena tonu mai pehene hau ki mei tō ngā ke te au osai. Ai e toko taha koe nina, kau he polokalama ku kailani, he polokalama ka koe, kua fufu oloa, mahalo kai launga koe ni he tau e, me me ta ni ma ko si o sai ta ku ke ler me po me ke a one pe ko me a ko ke ta u lo ko ta un ton lu na e fain o fu au pit ta u mari mari he kai mi ko e ta u mari mari pe a lo a ke he ta fe a ngai nga po nga u e ta ta li ka kai mo me ko e o ku ha u e to tanga ta e tai mini na ware na to he mari mari pe ku ya iho tau to o tau tolpia. O tau kei mari mai pe tau tolu, he tau he tau laki, ta tau e pepe kon hai ke fi tau laki buia. Ka koe, to uia tai mini. Koe te ha, ke mari mai le koe ki ai mahalo ko via poko hako na ko ha me fe hala ki mo yo gwe mari mari ange eh ko ya nga ya o eri di o sai ko ma o tu wa ya ta ke mari mari fe ta la ta lu ta ta pe te i lo pe ha de fkare a o ko eri di u la hi tong he ko ke to pe to tanga ta ki mo ko yo to tanga ta ki mo i ko me ko ma lo hi ku ko ko peer pressure e ko pala ni ko na to ki mari mari pe na to ka ta no wi lo eh e ko ka ke ia i pe ka ka ia ko me he pasifiki ko fisi ko ka wa ko fe ta lo pe mo ia ko mari mari ne os i lo ka ai dan ko ba mari mari at ke ko ko to tanga ta ko ni o ko ko fa ton re ke he na to lo me ko ia eh ka ko ia nga pe fanki di di u ta u si o ke ai ka ku to tonu ke ta u nga u la yo pito ki ai to tonu ke hoko yo ka veinga o ta university fa fon wa o sai
0: ve ni ta u ga mi e fa ka politika ton ku o te bi ke o si ai nga i hopo hono tala tu tu ni
1: ko ya ko ya ko to e hopo e ua
0: to e ua
1: pa ko to e hopo ua ka ko minister o si auti ua, toi ua. Tu kehe a tangi, kaku tau tuku he ku. O kange u tu te te mea kotoa o sai. Wana ufanako mai ki he ongo ongo e, ho haa ki he paanga fola ue. Koe palopare mai au tau sio kiai. Hena ia e pureanga ki mua na ne whakalahi ai paanga fola ue. Bea koe folau ka mata me iai na folau fa kulupu. Hange o kuhao e fo i kulupu. Koe alo fuafofonga i tau tau hafakataha, koe tau taha, koe alo fuafakataha, o fuafonke fakataha, moe fo i timi o kualumuia. Pe koe timi utokonika, koe mea pe osaki tau tokanga ki ai, koe fakamore, o kai ke puri ai kai ke lahi atau paanga ki a whakamore, pa te tau whinga re wa ke tok whai pia wholau o ka fie mau. Ne, koe mea lahi a koe ai, he ku, koe tu a maamani koe he aho ni, koe ngā he kau taha koe nau mo uipe nau tolu o ku mau me iho no fōtu tu ha konferensi. Pe koe sai taha konferensi koe a ka hawari pe ki pikinga ka kawe inga o whakavaha apure anga pe me. O ma o au pito e nau paanga na to e nau mau e pena to lui. Pe ko e hange tahi e tu waki e ko ia. Pe ka pau ko hon no fo o si ofi ha whakataha ke ke alu ki ai. Whai ngō fu au pito e tai mini o sai. Pe ku uhinga e whakataha pe ku kau ha polo kalama ki he lere lo olo ai fonu wape i kai. Ko mea ke he ia. Ka ku lava he me nai fi whakataha ia ta. Kauhu no tu aki o sai e tufa kompiuta. Ko alo ke whakataha ku mahu o laptop ta toton. Na e mea mahene o ngō mea ia mahalo me tonga e toko tolu po e toko ua. Na ui lau ki ai. E koe o ke whakataha koe ni koe ui ngā pe mahalo koe tufa kompiuta. Ka pe o sai ko ku tau ke hoa ta ta hoa nge ia ko me afka u nga nga ko rata no ke ko fu loa e tau no fo mai i he i he fahi nga to nga ko ni ke nga o fa pre nga e ka ku hange ko lau ko a pas mama ko pe o pe ta tu pe he ka to ka u nga we pe ka pa u le wa ku ko ta u ho a pe ta tu ku asikitu a ala kai ke he.
0: Io ka hi me au tau whi ko ki mai moia. Iai ai ni. Sai koe koe wha atou tau alu ki tonga. Kau au ia he fuo loa tai asi ki tonga. Mahalo e tonu pe whakafuo fuo atu mo e whakaukau kai mea ni. Engai mea ni hia tu tonu ki te matere te upe e ki i wā ma ma o ia pia mo e tōkunga tō tonu.
1: Oh, yeah.
0: E ku whoroa e puri. Kono ori pe fuk hangin ke whātala noa pa mga nga tolu ku wholau ki tonga pa nga fuk. Hangi ku update pa upe a e e anga te whakaukau atu hangi me u hoko I tonga. Kaka me marina hangi ke whakamatala kei pa utu u ke I siwia. Ke me ko u lau he kau Chinese whakasau si ale ke frozen in time. Hangi ku tata whit hangi ka mo ma kawa iau wholoa ma wahe. Ong te hau kita mo fo ima ufaka osuko hai te ma vahe mai. Peka pao te tae tokanga freeze be, be frozen be fo I tūkunga o e hanga e no fo I tonga tem kua pa te hau kita kia no fo hen. Ko te alwa tūko e o nekei ke te whai ha wha a whelonga ki mwe ka wholau. Ko e la I whaaru dia li li mwe whihala ki te mau.
1: Ko e a ko e ko kau kai fo ima koe ni o sai. Ka ke lue lao. Ko ulua ki ufka tu tamaki.
0: Itonga?
1: Iyo. Pea koe mea hono, he koe foke sae tau sae muka. Pea ku tau lua reba he tokale rei koe ofia he vehala. Pea ku lahi au pito e fa tu tamaki ae. Pea koe ua, hange o ki ae ki iongo ia o whakama. He? Ae tau tupu kone ke he lua lalo. Ko te ala tata he fo itaimi koe na te pēna tu. Oku te...
0: Koe nō molo.
1: Koe nō molo, ai kolo kolo sā tā loto mai. O te hau pēki tā au mai ua ka palamparea mai hau I loto kolo. Ko taimi ni ke tō tangata koe ni. Hangea me ala hi he kua I fo te whālu e lao. Koe when koe mere vai ku te whakatoka ngā I koe ae ririu. He ku kou no foi poa tā walang e hok maheni, koe maheni tsi I ki o ia au sai au pito kao ngātangata. No foi nusila ia. Hau me nusila, hau ia. Pe o vare pe kuafe ngei vai ni. Koe lue lalo mai mei kolo, koe alu ki fe koe kolo whaka osi. Ha monga.
0: Ko
1: alu ki niu tō ua he koe ano tuhe fine uno. Ta koe lue lue mai e mei kolo, e lue lue lalo peki niu tō ua. He? Koe an koe ne tupu. O ku tāre wa, tāre he naka ta uo ave koe. O koe ke wha lue lalo pe e holo. Na au ware kuke ala pa whakare a iko a tamai ki a kolo mo me au whatu tā maki. Pe koe whaka uri pe koe ha. Ka koe hange koe lau o sai o ku ki frozen in time. O ngolo tonga si oia ke tonga koe, na I ai. Ka ku, koe ke nei lo ke hao pita tonga e tai mini. Ka kau e koe ume a pehe u tau tā noa ke ai, ka kai ke to tonu ke tala noa I pe o sai pe lao ngā. To tonu lewa ke hoko e tau university for a whanua koe ka veinga lahi ia ki whakatotolo. Pe koe hae me a whai ki ai. Koe hā me ka pāku tau si o ke ri rigu e a ngā, ko tau ulu ngā a ngā. Hei, koe mea pāu ia.
0: Koe mōni au bita. O whāo ngō fōki ngai rea he tai mini re whitu me whānau. Koe me whaka mori tonga, pe ku osi hono kuonga. Koe lau ia koe, ai aho ni ki ane afi. Pe koe tui o maari, me koe koe hoa ke, O kui kai koe palopare maa ku sai e kai kovi e, pite tau whiri whiri. Ka kohono teu teu I ke halanga whakawakawa ke whakawhetau la ke ai mahinoi o ngahi kuonga mono tūkunga. Pena e lelei e o tuha pia mwe taimi ko ia. Ka wakai ke pehea ku kovi hino whakawakawa whakai aho ni. Ka kohonga koe tuha he taimi ni o ku ki mo vete vete. I nofo pe whaenga koe, koe sai e pe nofo pe kai ki aha mai no I o e ātakai.
1: E koe palompana ma koe mūri koe nea tupu e whaenga mea koe ao sai. Hange koe whunoko Amerika. Koe ha koe whuka kai me ngai whunoa ke heke whatata. Pea koe rewa tō a nofo ia, o kui kai ke whawhi koe koe. Ke he rewa tō ngai a tau tupu hake ai. He koe koe whunua tāna ki whewe. Ka koe taimini, sio ke ki riri wa taimini. Laha I au pite o maa tahi a nofo I tonga tapu. Ke ki fo I riri upeko ia. Ko kai ke tau tō loko ilo tau kau ngā api. oku o kwake te to elava o alu he kote te nau sio mai ki ap. Sio mai. Asinga la he kai ha. Mo I kai koe ke to ilo he kau ngā ape kofu maheni mo e ria ko ino fuai he kulahi. Ko foi ririu pe koe ha, ko foi ririu e koe na e fai ake ngā he pure anga te mokalati I he ngāhi. E tau koe kuosi. Koe tā naki mai. Ko tonga nei kai ki tau wanga ki ahe, nei kai ki fotau futana ki fefe. Kai aha kau fisi, kau niwe, kau tau maheni lelei au pito taimusi I ae. O ku kehereva e honi, e ku haa ukoi ae mea koe na e hoko he ngahi fonua koe tānaki. Mo e nau te fito I tū I hange koe ni, o ku ei pek potonu o te haa koe tonu. O ku mooni pe ia koe na waike solova ae mea koe ia. Ka oku kai ke tau sio le rei ke ngai ririu ko ia e taimi koko hake mai e ko tau whanua o sai.
0: Mori, a witi pewa... Te kenga ta pēki ngahi te whaka kehepe ai anga weno fua. Te āsinga fu he taimi ni, kai ke ngata pehe tā nake e ka kai atu ki tonga. Ka koe ngahi whakaukau e whahenga wō mai ki mūri o atu mo e ngahi ya usia kekehe nei keke o manga maheni tonga kau mui he tānaki. Ai koe whakale he tānaki o ngahi uni mea kekehe o ki keke kei lava e tonga ia I hono tunga lolo tonga kene manage whakale lei I mo mahi no I ngai tūkonga.
1: Ko ia o sai, koe mea e koku hoko. Ka tau o manaki pe tau, kamata pe tala noa ki ai.
0: Au pito.
1: Kero moe lava whahanga awe ki ai moe hoko hoko ai.
0: Pangabe koe tau amaikanga taanga e ta proklama e fini, tau ki hoko atu e talatala noa I e weka hau. Whatanga pe hoko e ngahi isi o ua ke, ngahi meni I whakaaru, whamatalili mo hafua. Ka au kau e hano la ngā I hawhahe ngā me ke whae ka tala noa e ngahi awhanga, ngahi whaikawa. E koe te mini hua ngā whaikawa o ku honge ha tala noa le lei. Ka au kapau e oa te ngahi u isi koe nuk ase a keo kau he ngahi tala noa he whaikawa ngahi melele.
1: Ko mea fau ke rohe tau tā noa ke he whaikawa mau ia e toua.
0: Kai ke?
1: A tala noa ke toua.
0: Whanapai ki mo mau ha wien lele. Ko whakawa mo tuk nea mahi u kau. Mo mea inoke whatua kau o sai whaikawa.

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: 98.5
1: 2000 FM.
2: Bile bile sen bir kahkaha, bense latife olamadık.

0: Ia ni saya ada nimbulah bina kata lemah, na turang marah madur bungun elewa ke kemudian na lain mati entu itu sana itu kapa enda penuh lipung Australia kena be apa mungkin bintik be kentu eserne. Mata bina ni kuah enda kisu suati kuah eserne na mata bina kende dai bakat telinga kena empatan patah sarati ko nan raki enda mata kabina kani kuah. Ia betul betul ni kuat, tapi kami pun nak apa kelihatan ni dan tu orang anak tu Italia ni kalau orang tu bawa seti ko, enak betul betul ni bengkarabi yang ko, ni tu mui BTSR ni, enak radio 2000 FM 98.5, betul betul ni kuat, enak bengkarabi tu weekend dah ko naik tala tala tu pau lewa, bengkarabi tu ko main naval ni lalu tu main double city church. Ena bebak ni tiko bahayalo kama sulo katali tiko ngana no dela hola ko ena singa ni mataka nana makitiko mai ena buku ni bos ni kluongo enda sana bahayan resar manda vital tala ena mataka bina ni kwani arbina katal tala
1: iya ni sa ena bina kana we kai vitir roti ko ena mataka ente tai ena watapatan bingkarabi nendo me biti serani ena mataka bina ngani kuah ni sembara ni tati ke butik sana kereti ngomen dono nda masu mami saliu ngabe kemoni na kalau saliu na kalau kau kau na kalau ngangga sa sanga tali ni ndu eliu sa kemoni ndu ndo nga kana no di bosa sa kemoni na ali pake no meka ni boga tike bu kani boga tau tu ti tamangu ena mataka ni kuah na pengerabi sala beti matamu Gaitengu van gai sotava, gai solia na kaluna i tukutuku, rau tiki mami ibarina. Iki mami sa vake la tu nan raki ni puru puru raki mami sa andonu maka. Mami sa ngan reva vaka lebu nga na kalu. Muni sa vaka sulu mi ki mami, nono muni vosa. Mena tumbiri ki mami. Sa dina ki nebai ki mami. Kara rama ki nene mami sala. Ina ka vali busara na mataka vungo. Ina ka vali buna kaukowa na nganga. Muni na sulia na rarama ni nomuni vosa. Iki mami vaka ni vaka yalo ki nene lube viti. Masu horo-horo tak ini temani sisu ni kamula. Amin. Takkan ni kuau wayan ratu gan ini nabun ni pengkerap pengkoe. Dabo. Ena muirake ya serne. Takkan indah-indah mata kami nak tiku mata kau kundu-kundu tiku begitu dabo. Raka tiku maina no kangkue tiku nanti kau ni serne susu serat tiku mata kau. Yo kitu dabo kundu-kundu asar tiku. Tobo kami pun nak kena buat nak keluar ni round inda. Vivo saya tengah tiga nono nono bosan senra kisu suona benua senra kikundu kundua. Nono bosan ni keluar kau camping bi kau engo ena sulle weekenda. Nara rama kau bukan di napa talangan apa dan inda kalawa ena beisinga tu bosan. Mata kani kuah. Oh, bila kat tengah mau vivo saya tiga nono bakas mengo. Sangau na di vivo kasine itu ni lo tambus sangau na talangan. Menda nang duri zaki. Nampak sebagai peritanya kait ke bangku when the Holy Spirit come, people will need to rise. Kalau toko nak kau kau anggoe sulibik, kau nak kau kau nak kangu mundur kina. Nangau nampu to, nangau nandrenre. Enda sekarang tunuk macur sulibik, menda katakan kena wasi ruah. Enda willy ketiko kina. Naik talan orang lebu nangau na ratu kuna. Nandau ni bukan dewa nai bola tambung guna sing ni sudu ni sudu sudu. This is the birth of the church. Nengau nan ren ren ni butuh butuh elak dorumiti kau mencuri silem sama yang balen nengau ni turang Yesus Kristus ni waktu itu kau pasang abul ni singa sakau tak ke. Ratus sale ko sok muniti kau nana nana disipel. Enak balai tak ke mencuri silem. Nenon ratu wawa, nenon ratu siapa kau tidak mertu tali rau rau kapor rongo. Enak domu ni alat tambung mertu liwaraka. Nona nova sania la la na ngone turango Jesu Kristo ina ngaunan ren re au bia ko te tuma bikan da na mata ka den dai ngone sa sobor ki kina na lo tambu ina da da kan keno wa se rua tu sa te bu mer to tu da ke na ti sei peli Kristo Jesu Kristo sa va ka te bayani na itu ku tu mena ka den dai ninda ka to mai na non da ngauna den dai na non da puru pura da santur maka sambuto no puru pura. Sate kebu me apa pala ko buru-buru. Sate kebu mendusia naik bola tamu. Lebih kata tu ko profesi taki. Saya apa pala tu kini buru-buru nak ngomong ni kuat. Ia nak ngomong gua. Kata ko nak ngomong apa seni lelakan. Cuba ini kena lepas serua. Tiga nurus kau beli kebiji kini tulis kau beli dua. Tak apa kan kena lepas serua tiga kebiji tu. Mai tukar ruat taka. Gak sopita. Naik tu ya. ene va tau tu tu ngon ngon so braki na kalu na na lo tambu ni kalu ene va re tek tu ki na ni sai va tau tu tu no o bena kata mo vi va longan ka te ken den dai e va kan do na ka mo na va sangra mo na va sangra mo vi ka ni vole ka sangra ki na kalu ni lo tambu me ra ni so braki ve ko na na kau kau ngo me ra ni onduri ene ngon ngo boleta Nengau nan rende entah salah aku turun mengko sangan rende mana kalau mesanduri nuta mata epok cina itu nero tam. Only spirit filled people will rise in these last days. Lalu to kau nea lo tambung go, kau nak kau kau go, ena suliviko nea lo ngangga, ena suliviko nea lo makare matata. He will give you a sound mind. Ena lo mutalenga ena sine butu zongkatiko nea lo ngangga. Oni sangan itu mata soro soro ale. Oni sangan itu mata suku suku rau rau. Na tamata ganga. Ngon kane bawa ka suzuma vike enda na kalu unia lo tamu. Enda na ganga, enda na nduri ganga, enda ve kandina. Bile toko ya na yalo ni kandina. Enda mataka talanga ni singa enda indak. O vina kata, ni bawa uvakasa mataka tiko, ni bawa nanuma tiko na vosa ni kalu. Mataka, singa tamu tiko ni pentiko. Raida tiko na kenesa avele seki tiko, irna ilu muti levo ni kalu. Nara sabi si kobi kenda na pepe no kenda na nda tiku kina uwa vira vina kata kati na turanga. Isa iko ya na nona sala na turanga me sa si koba na mbula ni tamata. Ina vata utu utu nungu nungu me sama kaya nrati na mbula. Me rani tuza kena tamata. Ninda sala kutu ruma tiku na ngau na mbuto. Na ngau na nrenre ya kaki no paula vei timodhi. Ina karun timodhi rika na vase tolu tiki nenduwa kina vaha. Iyo sa raida na vei kangua sayado na isoko sungulotu. Enda sayado pa na ngau na nrenre. We can't na mataka ni singan din dai. Kaya in doon ang ngaw na manduri daga kina, sa kwa nang unungo, mabakasang rakina, na kalaw na ilo tabu me sobraki beko. O, na nona kaw-kaw. Balata ng ngaw na, na tamata nga, turanga marama. Tambu sa kayaan. E baka sinaititu ni na kalaw na ilo tabu, kongo, e nanduri nga ang gati ka, na baka tao to tinungunong. Na beka to doko na lako do ruma, kaya baka yali to na ilo tabu na wakanggo. On enak rin rin ni lolako ena tiga bumbuawa na rai na tiga bulaga laga mai na rai na tiga bum basika sona yalo esakan indondo no mem basika keba ka eli tiku na kaluna lo tempat tau sama kan bakal ka balik dia lo tabungan ni kalu ko en go na baka suzuma na yalo the spirit of god will give birth to the spirit na kabu yang under bi bona bulan tempat e vo pun ndun tu na kalu nelo tambu bele to kwengo na tu biriko na no vo sentar no wili ko no vo sentar ra ra makina fanta na dina ki da fanta ra ra makina no ta sala i na elo tambu ni kalu ko na sule na koko wa mendor no vaga fa kat ku kina no vaga tau tu trimo no ko ngone na mata kan singa denda ya bedi no no warro ngot ku makina bedi no no warro ngot makina na mata kan singa ku wa ra ile ka leka tumpa na rai ra rein ren re na kolor Sarai butuh apa kau main nampula? Lekat lekat tiko, napa kananan? Umur kata mau, well gangga tegiko. Sematiko menurbiokan ikan kalau nello tabu nama takkan kuah. Boleh tak kalau nello tabu kuah napa kata tuh tak tegiko napa kau? Ukuah napa rama tegiko? Ukuah nesulivi kau itu tali nai dengun nampula, nai dengun gangga ni kalau. Rocky nai nona rembas kata nai rendreo, etui mata mungur. Rendora rezeki nai nauli nuba nua. Ena pakanga endona patu me kalawati. It will be a stepping stone to you. Ena mataka nisinga nai nai. Endo ni talano e tiko na vela lati makawa. Ono me nakata mo semati kenda kina ena mataka nisinga ni kuwa. Endo ni talano a rongo lebu sara. Kaya senga sochi nindau marama nindau wasei pakalebu. Na marama ngongo endo ni talano en endona marama. Na ngauna sara nga sa senga tukina na tui Israel. Sa senga, senga na tui sa karusa tu kuna. Kau nak kaya nuitaki, enak penua lebih bungkus. Enak kau tematang kau na busau sila. Gaindur ini marmengo, na marmengo sangat tiga bume wasya aku ya. Saat tiga bume pengarah ramatakira, na nona ya busa. Enak sangat induba, na nona leonya busa. Mesan tinggi tiga aku ya, mendua nandau ni beliau. Nek talanu ke Deborah, show Deborah. Enak ngau na serangga sa rukatuki no Israel, enak ngau na sa zubatuki no Israel. Na ndo na matel tu ke vakai na binakati metiko ki na order metauzo gotiko na zizi no matel me na marroki na kauta mata marroki na vonua marroki na nambula ni ndo na vonua e tulu na kai ndo no metiko ki na menda vakai nda vonti ni ndo na takatiko e na nda na Westminster's structure of governments, koe tuku mai viti ngō, tuku ki nei tōlu na pillars. Ia e wina kata mō tuku na veke atara mataka ni kua, koe e atara ngā e tuku nei kora tamu. E na ngona sarangai a sa azupa tuku ki no kona tōlu na nduru vesi ngō, koe me anga me aputaki ki na nanganga ke sana kaukau ane ndona e kuni panua. Na matai walu sa sekasaratunga ni sa malumalu mutu, ni sa sekatu na nona yarang, na matai walu Israel. Na non rato upeluai sena justice system sa zuru masala tunga na mutumoto corruption na benua rafaga nu ini kini na tamata na lotu ne soko soko lotu sa compromise sa tunga bagalip sa lebu na kene sa vaga yang otakitu se sa sengani gai vaga yang otaki non na zaka zaka na klo all these three pillars has collapsed in the nation of Israel na ngau na sekarang ai patu kini ya kai duri na maramang wa debor. Na bina kata mo pi bagalong kang kata kani kuwa. Kla na kalupa tanga pa sa pi mo sisi. Ke chusu. E pa sa talang abe debor. Bina kata mo bagalong kang kata ki rati ko na wanua ubi wa siti ko kina. Yurongo dati ko ni randong buturak ni marama. O sa bina kata mo tuku na ni kuwa. Na kalupa na biya bosa ngay na bosa. Ena bosa mo na turang, ena bosa talang abo na marama. Ngone tala noa. Yang tingi taka kina na kalupa mo ngoo. Kuenta po roponan mo tigo na sobra kini alo tambo ina matakas. Ea po sa kwe wanto na marama. Gain turi na marama ngo. E na ngaw na saranga sa takibigyan nga tuki na nambula. Sa anren rin tuna buto tuna bula. Gain turi na marama ngo. O binakata tigo mo siya mata na pakasa malibu ni Diyosapa kasilitin na alo tambo o nanduri. E na ngaw na ya kan turi kina na marama ngo sa ngay tiga bumewa siya para ramatagira na nalew niya busa. Enam rendah salah orang rumah sangat tiga warna ramai takir kena salah nundu numer nomor ya. Oku esah rendah tu nelayan sangat istengan gay tiga wale gay studi mana kalu induna ya longgangga spirit bonus. Esulit talang apa nak kalu narai rara mama tata merani wali kena nelayan na lomani nono ibus. Dua talang anak kaya esulit anak kalu wa na eloni nono lomana nono nak kau teman. Sa sengen ngay ngaluki na nang suna. Na tamate pa kasi na iti na lo tambo na ngaw na ni kuwa. Pero nga kaya na marama, kung natapa nga poro mo tumba kina, na libon din mo na lomana, na kalungo, sa nasinra ni susong na ngusub. Na pa ibanwa kada nga ulao kino, sa natika buba siya. Na pa ibanwa kada nga o, sa tapa kina na nrenre na lenga, sa nasinra ni susong na ngusub, sa nasinra ni ngamu na ngusub, o sa natika buba siya, tiko na dinararama ni kalungo. Dota nga nakai tiku wa, nakai suli wa nakalu. Tungang gata na kwa, Deborah has to be strong for her people. Tulu nakanggo bina kata mo, baka nditik kender kina na matakan kuwa. Na tamata ay baka siniti ni Allah tambu. Gua na tamata, ni naraida nan rende, sana lenga. Ena, senga ninggay lepetale, senga nin rotani. Jala mong gana ngauna. Entan daun rota ka nanonda lenga. Entan daun rota ka nanonda ulu di banua. Na tamata ay baka siniti ni Allah tambu. Kalo gani, senga nin rin roho. Enan day two. Enan tiku nga, enan na baka nui nui, buo na kalunggo. Nisangan nito tomata vin royaki. Enan tambe pa kandua. Malata na nonay nui nui. Sa kalung tuwantong. Na kalung niya lo tambu. Enan sulivikenda na yalong day. God will give us the

sattukuna ti goya ena segane ngalo nunga sumbu na lebun molomana na kalobo lebun molomana rano ba kam o sanatiga bu a dolavatiko o vosatiko ena ndela ni loloma ena na tumber wailo ganga takitiko ne bewa kani ena mataka ni segane ku ena na tamata kau ko ganga yonda reta ti go na ngau na rendre ena sala go duruma sa santi na sala sa sayang abe kenda menda kila inona vosa ni ala ni kulu ga vosa ti gindo ko etu ni tiko ko in the last days I will pour down my spirit choi lin kan vase ro ro sa bulgo vit tul sa bulgo do vaga vagan ken vase ro tin ga vitu mai toro ta tro ki nan ga sik pita ya no ngon ga dur ko pita sa sa tu kun ta lo ko in do ta le no vos in the last days in the last days yo era tu kun nan do vaga deu ne vola tabu na last days go ese gan indo na tigri siga sentiu na tigna ua, sentiu na tigna una. Na last days go, it is a period of time. En dua na il washe washe ni tapa ga una. Ia na kena I tiga tibu, a tiga buki na, na, na last days go, era kai tiku na ndopo kan deus ane vore tambu. En nango na sudu kina na wani turrango Jesus Cristo. Ke baka sa baka tu ea nan dina rarama ni vosa ni kalu vi kata na mataka ni go, sabi na kata me una vaka vaka longanga ta ita langa na mataka ni tain. En da sa tiku sara na kena ngau na imuri, San dinakina na vosa ni kalu. And the other man ngauna, the end times. We are right there, right now. And God is poured down in sa po sovrati ungo na non herotam. Meroki na natamata men sa duri na ngau nungo. Men darun duri kaukawa, duri nganga. Bole terbe ngau na vele raki. And the san donu maka. May viti sa tangitiko na panuwa ko viti na buku ni sa tubutu na waiwai. Sa na nandrenre sa sotavitiko. So gelis tu ngah baby tina bida na singa sao tingo. O rida tu ngah nandren rea baby tina long buku sa tangi tiko. Sa viva long gangga tangi tiko ngah vera no kangu. Me unu da panga u sura tu tiko kino. Sa kain tiko vera. Tamata sa kan ona vio kaini bata kena kalung nero tamu. Gona tamata ene yata yata. Gona tamata ene singa ni tiko baka vua. Tiko baka ndua. Ene pedi ziaki. Ene tabaka tu na nono mbula. Ene tamata ngah sa tiko nono vio kaini kena lo tamu ni kalungo. Buana tiko buana mbula matata. Ene makare na matata. And an dikti ko nono nombula. Kwa talangango, and a sen robon in the tiko pandua, and an duritu ko nangongo, minatukuna tiko nandina rarama, nivosa nikolo. Kwa ngono vikenda na mataka ni kuwa, nubeo kani lomani, nivoro rongo tiko mai. And mataka ni kuwa, kenda sa tiko sara nangone muri sara. Sa ngonongo, tepaka sambera tiko ni sotaban, vipaka siniti ni alotambu. Sa nago masu veiko na mataka ni kuwa, sa kena ngonongo mabaka sangra. Dambe wawa na mata ni turanga. Kadiba tangida, kerja mana kelu, mepakai sinetik ku nello tamu. Nengau nasa pakai sinetik ku kira nello tamu di kelu, kerwani kaya nabo dukiku, nenomu kerama datang nana nabos. Boleh kira nello tamu di kelu, rongo rovio kani ngapa tak kena bos di kelu. Niku sa kerama datang nana nabos, enang kaitu beri ku nkelu kira dona na hero, mo kani nana nabos. Dona kana nunggu bawa pinipin kata kata ku naturanga, beri nata mata lumut di kelu, erasan duriti ku nengau nunggu. Satika bu men dusiti ko na na na na non da ibola tambu satika bu din dusiti ko nan din ni bosu ni kalu er san duri kau kau na lumuti ni kalu na na ngone murmo mer satika bu mer duri kara na defend tactico na bosu ni kalu e da tiko ko da ba ya na da ka ba ni ala tambu kemuni na bio kani kemuni na bo ro tiko na mata kan den dai na bi bo ka sine ti na lo tambu e na bo bu na be ka da na duri men da ka ku ni ngalu waka tanga nungo menda nduri menda tukuna tiku kina na kandina ni ndalo mana no nondo vanua ni ndalo mani rano kanda menda sa tukuna tiku ngana dina ena ndela ni loloma ni kalu ena mataka inda ingai ke baka induna ka enda ngan repa baka lebu ena nondo baka rupa na numa tiku na singa tampu ni pentiko asai koengo au ni nakata musure baka veiko vata kiel yalu bina kasara na baka sangkara na kalu e kandina la baka sangkaran kalu it is a must mendan dambe wawa menda baka sangkaran kalu menda tiku wawa matan berani sovra ki main kalu nero tamugo ningone sovra ki kine veiko en vi baka sinaiti ni kalu ngo en ando tani it is makes you a very different person altogether why na kao na baka nunu ikina sa na baka nunu ngo iko baka ik debora e baka nunu itiko kwa baka kalu en ando na saluta ki retiko na yo usa israel mo o debora na ngau na sa ding tak kira mana no leo ni busa e ado serang aku mendu nan tau ni velo ai israel nan ngau na ya nan tau ni velo ai e bidatu nan no na

functions. Dua, bukatu na profita, kena karua, e liulim sarangan ni vanua. Kena katu lua kwaya, na turangan lewa. E na longa ni vanua, iyo te bora, kona maramango, gai digitaki. E wapini bina kataka tiko na kalu, ni rani wosa tiko na kalu, me rani tambaka sumbu tiko na wakasam. Endo lago teka mai, me rando tu tambaki sumbu kina, oira na non tamaram. Wapini bina kataka non rombula na maram. Indo ne dusin bula lebuti. Weekend na turang, ane ngone malu butu kini Israel. Saat zubatu na three pillars of the government structure in Israel. Gajuri na maramu. Na kalu gajuri kita kami waso na maramu. Kongan weekend na matakan isi ngani kuwa. Weiko wata kei au. Na bonwa ngabangau tiko kina. Na kalu rani waso weiko. Kwa isi ngani ngam. Otu itu bakat otu itu nungo. Na kalu na bayang tangan kambedi. Na bakat sakran na kambedi. Na bayang tangan. Iko wata kei au. Na bonwa ngabangau tiko kina. Na bonwa ngabangau pokorong makina. Kakuni na numan. Kwa isi kambedi. Aku bully wasi bintu dua nak kalau, enam kalau. God will use you, my friend. God will speak to you. God will make you rise up in these last days. Mendomoni alat hambu, mendomoni kalau. Nampun ada bangau tiko boleh kira ngore. Kakuni ready ko sombu, kakuni reimbedi tagi ko. Tiko ngore beko, sa suli tiko ko nak kalau. Nampak ni kuah. Nautinia napa kasama lagalagang gua nampak ni tindai. Oh, na kalau yang makan sangkaratiku, matangali bula, tetap tak kait debor. Na tarongo, don't be a very rookie money. The question that I'm asking this morning, are you one of them? Are you one that God is looking for this morning? Ano ko masu, balat na ngon ngon ko, ninda sa pagka sangkaran, na kalau nelo tabu, ni sa pagka sinaiti kenda. Oh, siyang wala nga ano nandoy ko sa boss. May pagkati ko nandoy ko ang bauta. Yabu nandoy ko ang bauta. Di ba kang din nandoy ko sa mga sinayti ng Lutambu. And surely wana the gift of tongues. Siyang wala nga ano kaya. Panayabu hindi. Tamatay pa ka sinayti ng kalaw. May buwan ay Lutambu ni kalaw. Kung ko na tamatang ganga. Kung ko na tamatang dina. Kung ko na kunewa na tamatamatata. Kung ko na kunewa na tingin tamata soro raro. Gua kuni wana tamat gangga ni lemana nonon kalu kalau mani kata langan kan. Enam mata kain dain dai. Sana gua masuk. Enam itu tu gula gula kai. Bagar rute kita gaya ni. Mena murah ni bunuh eser ni. Dabu enam mata kain gua. Sana gua masuk. Mena bukai kuna kalu. Mena bunuh apa ngah bagar rute kau macam. Mai binti. Mena was Pasifika. Mena was Eropa. Mena Amerika. Mena New Zealand. Mena bunuh lembu Australia. Menepun ada bangunan wasi Pasifika. Orang nuo rombong itu kena matangkan kuah. Wombau tu sana nontar matan itu tunggu kena matangkan kuah. Spirit filled people are the people that will rise up in these last days. They will confront issues with love and with boldness and with the right solutions because God will give it to them. And also, spirit filled people will never keep quiet. And sin running alu nunggu suna. And atukuna tunggan kandina. And spirit filled people. Is people who are strong people because the manakanivor tamatuna na matetu nikalu ena toso kokowa era tamata kokowa ena kunran tamata kokowa era sa dola tikun ken kokowa tapi na no gale puna pagar rong main matakan kuan nu masu mena pe va kalu ngot tiki tikun turanga inda boru bona nu matiku le singa tampu di pentiku le singa turanga na nu nu meni vot sa talai na matakan kuwa no gale puna nu meni pagar ramataki na gale puna nu meni kokowa tamangu. Nampak lembut orang orang ini pakai kuritak. Kena walk, kira nampak orang orang nak keluar. Mereka di takkan mati ni lontar ni sata kosong. Kalau malangin kira ni mami bula pakai itu dosa. Sapa sampai kira mami nak keluar, kira mami sapa ke sekeram, kira mami pakai view kan, kira mami boleh ke sana. Waktu kira kamu ni nak keluar ni lontar tambo, nampu ni kantina. Oh, kira mami nak pakai sini, kira mami nak sengan ini ngalur rawan nak keluar. Kira mami itu pun nanti guna nanti nara ramai nampu dosa. Kemana lomana bagai lembu nak kalau lomani kemana bagai lembu kalau lomana bagai lembu nana muni tak tahu bagai telinga kita nak kalau mungkin mami lomani telinga nawi pelukan mungkin mami nak tukun apa kan tu nutiku nana muni bosa nana muni rahrama nana mami turang bosi telinga nak kalau mungkin mami nak tamatan gangga tipu kan nanti rahrama nana muni bosa kemana mabuni tatiku enam bulan nanti pola enam mata kani singan nanti nak bagai lembu sara nak kalau ibu kebetul ngubi. Ninguém vai entender o que está a falar ele está. Não me divorcio aqui na Londres na tomada era sabor rongo.
me traina non rumbula ke mamisa waka wa wa turanga isa sobu bai na lumuni na kalu na lota bodi mamina nduri dak me waka pita na singa wa san duri dak ko pita na kalu et mata vo e pau na veka kedanga berita ni guni sa tiko na ne mami tura na waka li usara na mata kain den dai na waka li una nomuni lo loma o deri deri roko vindundu na damuni maaf na damuni chisu karisto na iwa mula amen e na mata kain den dai o waka vini vina kataka tiko na vini karavi na wale buna ben grabi na mata kan ko sista kalau me viva kalau ngot ta kitiko no menimbula ya no ministry na ka wale buna apa me buna ta tinga wale buna mata bu wale wale batu na kena grabi tiko na ben grabi ngo na do me biti serre e ngo mata ka keda ni vivo ruai wa kalau no ngo masu me viva kalau ngot ta kitiko tino revotu ke na tatandra ke na toso tiko ni ta ka baka mai Liverpool City baka ke na Dabu City ena nona rebutu na tamata ni kalu na ita talanga se vila me ole ba ena mata talanga ku a una visura di tiko a vekenda na bunu a da banga tiko kina bena bunu o temos ena ba dor tiko na songoni ena mataka ena C3 church na kena ngauna nga na duana kolok ena ba dor tiko kina na na singa tambu ni pentiko na bunu a da ba mai temos ena nona vilu ta kene ta tala volau e ta tala kameli ke ta tala jek a mai temos i tabo ena va dur ta tunga kina na lutu ni singa ni mataka vi mama ni kini a ne bisura ti tipo kina vi tabo vi kemni to zoko ni voro ro ti kona mataka ni ka sen dona bonu ole vi ngara vi kalo kina ni mataka sura ti kemni ti ko vi mama ni kini tabo si di church en west tabo en a gulgats hall e va dur ti kina so bonu en vi mama ni kini singa mataka mai Liverpool na don rawol sa bulgali ma beach street Liverpool city e va dur tal tunga kina na vingara vini sika na mata na no na vilu taki na din tal talanga se chu bol batu ke William bol batu na mata ka ni singa ni mata ka ni sure ti tiko na vihani ni no bonu ga ol kata Liverpool sika no bonu garra ka lokina au sa sure ti kemani ni ngola ni don rawol sa bulgali ma beach street e Liverpool city na singa ni mata ka quando tale vi nova le usare na rorontico no gumasu me na vacolungo tekenda you have a blessed Pentecostal Sunday tomorrow vi nova

Iya, kima misa kai veke muni turanga na iyo ena mata kavi na kani kua. Pakai anra pakam bula rara mati kaya ni veke muni to dok sara na lube biti ya sana iti ni kava oni sa na nama kiti kumai se oni sa pakaro rongo ti kumai se ama ti kumai ena sala ni kaka muraki ongo ni radio 2 FM 98.5 ena vei pakaro wai to doko. Aun to venga rapiti kove ki anta na ite ok ena vale ni wale si ongo mai na ono nakaloko ki na walu nakaloko ena vei mataka ni varawai ke baka e tiko ngore sona itu tuku mana yase ni koro ni baka itu tiko kino ngore sa ndola tu na wali ni wale si ongo ni nonda ngauna tiko na itau kei e serene ena vei varawai to doko yo baka yana tali toko mandanga ya ni viki muni to doko sara vina baka lebu nanda una nama ki tiko mai ena buku ni venga ravi ena mataka vina ni kuanda baka vina baka lebu ninda sa ronga do oti na nonda ibanga baka yalo kasa masula ki tali tiko ngana nonda ilo lako ena singa ni kuwa ke ena vei singa satu e matanda mataka vina ni kuwa enraki uda uda tiko eserne au lako tiko mai ena mataka lelai ena vei mama nitolo mataka lelai enraki taung bisara tiko na uda ya yeah, pa ni bina tiko buana kelu ena buku ni nona value tak tiko be marri tiko kasa yang tiko kasa bua tiko ni non ra ndau mas lagi kian tiko oira nai tala ini kelu ena buku ni non dalako lako ena bulongo ya yeah, veke muni na sangra vita tiko ena mata ka bina ni kwa ena buku ni raki susu an raki empat empat ta ena lako zuru mati kongo eserne wa mbau tini na marri tiko na bula ka nda ba sul ni kata kata me marri tiko kina na yang me kata kata bina tiko kina ena buku ni ngaravi tavi ena singa vinaka ende ndai saka ni ngule tapi ke munina matua na puno tapa ngau ni sia mati kumai kina ena mata vinaka ni kua ni ndambe ti ko ni ndala mati ko na no muni reti o ena mata vinaka ende ndai se oni sia mati kumai ena ibola mata sa baka yanda ka baka mbula ti ko ni ve ke muni ena mata ka vinaka ende ndai Weke mani tau tau sara na italai ni kalou, na ilumuti ni kalou, madha umbimbi enda lako dhuruma tiko ngo, na kena sobara ki tiko na yalo tambu, ya enda baka vini vina kati nga, ni veli uta ki tiko na kalou, li veli uta ki tiko na yalo tambu, ena nomu ni mbula, ena buku ni nomu ni venga ravi, ena vei tamba ni were dhaba nga, se tamba ni asa ni koro dhaba nga, o ni venga ravi tiko kina, ena mataka vinaka ende ndai. Ia na buku ni madha umbimbi ngo, Kau bukan dia tak kian tatal mandanga, enam dua nanti ni bola tamu. Oh ya, enam choni, wasitin kau nanti kena tin katulu. Eba kata kau ngono nak kena kena rorong. Ia ni salah kau mai kau kaya, na ya lo tamu na buni kandina. Enam tumberi kau mundau kina kake dengan endina. Nina senga. Ni bosa bakata ki koya, ia na kakedanga ena rongoda, ena bosa taka, ka baka takilave ke mundou, na veka ena yado maimuri. Na kena baka babalangi baka kotongone, but when he, the spirit of truth, comes, he will guide you into all truth. He will not speak on his own, he will speak only what he hears, and he will tell you what is yet to come. Amen. Da baka vina vina kati ko vwana kalo. Ena mataka vina ni kwa. Ena buku ni madha mbimbi. Enda lako rudhuru mati kongo. Waya na kena soba rakitiko. Na yalo tambu. Me baka ngana kena ibu nao. Enda rongothe tiko. Ena mataka vina ni kwa. Maibuana italtala vengaravi. Italtala tupu ulewa. Vengaravi tiko maidabo. Ena ngauna vina kongo. Ya, me baka nanumito ngayani na ndomo ibeti eserne. Ena buku ni madha mbimbi yongo. Kena lotu dhoko vata ena. Baka idhori tiko e kemsi. Ena singa ni mataka, ena kavi ni mataka. Kepa kai singa ni ndona vuno, ngole kina ena kavi ni mataka. Ngole ani, kala kindo bata ani. Ena buku ni kena, na lotu bata ongo, ni kena nanumitiko, na kena sobaraki na yalo tambu, ni kalo, weekenda, na tamata tambu sakayani. Ya na mataka vina ni kuwa te indoma tanga na serva kwa speli muna vina numiki na vikenda. E na mataka vina ka indendai. Wambu uti nina totoka tiko na mbula, totoka tiko na venga ravi. Maina vea sa ni koro dhaba nga o venga ravi tiko kina. E na mataka vina ni kuwa. Weke mnina siyama tiko maina ibola mata. Do ya andra vina ka. Weke mdo mai Queensland, mai Brisbane. Do ya andra vina ka. E na mataka vina ni kuwa. Vina wale utaltala na siyama tiko mai. E na mataka vina ka indendai. Ya na serongo. E nonda talimanda. Ena mataka vinaka nikuwa.

Nando mui vite ser nero kova kal ndokati ko na launingele enda butuka senta salewana tiko ena nga unongo enda baka nando mirakina na kena matua era samba leani oira era sembula tiko ke ira na kena kawa tamata oya nga oira na ito kini vanua na Aboriginal Torres Strait Islander. Matawa nani ko nda baka vini vina lebu ni toko ni tiko na nanda nga una vina Congo toko ni tiko mena vali ni lotu na Liverpool City Church. Tabaka vina kena wana ital tala vilitaki Pastor William Balvatu ke Pastor Chiu Balvatu wikim duna ital tala vivu ke Pastor Jeff, Pastor Ruby Jones Pastor Les ke Pastor Tonga ena vuku ni ndoula masoli tiko ke na matavu vale ni Liverpool City Church ena kena toko ni tiko na nonda ngona vina Congo roti kena vikenda na ito ke menda verongo di ndomu tiko ena vata vata ni vengaravi ongo. Ya na kena valini lotu atite wakina o Liverpool City Church, erto venga ravitiko, ena mataka vinaka nikua, oya tete wakina valini lotu ngo, dabo, ka dantiko na dabo City Church, ka venga ravitiko kina, sivili utekitiko kina, naturang na italtala venga ravikenda, ena mataka vinaka nikua, taltala tupo ulewa. Ya na Liverpool City Church, eserne, ena mataka vinaka nikua, erto na venga ravitiko, ena singa ni mataka, singa mbimbi, singa tambu mbimbi, tiko na singa ni mataka ena singa ni kia na sobra ki tiko na yalo tambu ena buku ni nonda bula tiko na tamata wakambauta ena vura vura ngo ya na Liverpool City Church vesure ti tiko yani keo tiko baka bulu buli ti Liverpool oiko endo na ito kia yo tiko buli baka ngande kao tiko talanga ena yasa yasa waka Liverpool arto sa vesure titu na ndola tu na nonto katumba na Liverpool City Church mwini ngole ani kalaki ndo bata kerto ena buku ni vengarabi ni singa tambu mbimbi waya ena singa tambu ni mataka teka buti kona nonto lotu ena vimama ena tini na kaloko ena mataka lela ni mataka katiko na nonto wali ni lotu ena ndoa walu lima Big Street e Liverpool. Baka talanga kini nintitiko nga Liverpool rito nang garabatiko endua na nito conference waya na conference endo waka edo ritiko nga ena ve yambaki waya na Arise Conference na yambaki yungo ya kena theme tiko na Unashamed kaumay na Romans na Roma dua tinikaono tikini singa nga ni Arise Conference yungo waya may nikatolo ni singa kine kalima ni singa ni bulo July and sa haba kanang mata tiko kinongo arto na pinggrabe tiko nga na Liverpool City Church and anorto conference ongo baka talanga kina na WM Global Team eraun dua bata na wibakani na lawlawa ongo na Global Team Global Network Team bata kina Arise eraun dua bata ena buku ni kena laki baka edhuri tali tiko nga endua na ve na conference tala nga baka edhuri tiko e Canada na baka edhuri tiko ena vula o September waya ena katini kaono ni singa ni vula o September ronondolu rosa nga vulu kaono yena itukutuko baka matata ni Arise Conference ongo ena vula o July kena ngande Canada ena buku ni Global WM Global Team ena bulo September ni ngiringiri ani ena nambongo ena kena itukutuku baka matata na saiba ba limandua walu ruono tolu saiba rua ora ni kota mai kina na itukutuku baka matata ke oiko endua obietiko en Arise ko toko ni roto na Liverpool City Church se obia ngande Canada ena buku ni conference ngo ni WM Global Team ena bulo September giringiriani ena nambo ya namba tale na saiba ba limandua walu ruono tolu saiba rua ena mataka vinaka nikua oya na Liverpool City Church ena vika e sasanga tiko kina ena vika e lalao taki tiko kina ena loma ni soko songo lotu ya karatu toko na tale tiko nga na nonda ngauna vinako ngo ena vivarua ito doko kata baka vina vinaka tala nga virto ena buku ni vivaka ni erto vivaka ni kina ena treni ni steseni may Liverpool ena mbongi kata baka vina vinaka tiko kina buwana ital tala vili utaki tal talo William Balevatu
pagkatalang akina vi taltala chiu vale vatu pagkatalang akina vi kia mundou nai buke buke ni taltala e na buku ni dhaka dhaka vinaka dhaka dhaka talitaki na dhaka dhaka rokovi o ni venga ravitiko kina na isongo songo lotu ni Liverpool City Church. Oyana Liverpool City Church ke muni na vaka ronga tiko mai e na mataka vinaka ni kua ertu toko na tiko na nuanda ngauna vina kongo ena ve vakaro wai tau dhoko. Ia, te ino muna gana servi kenda ena mataka vina kani kua. Menda nana numi tau dhoko kina. Ve iko senga yana tiko mai na moave. O iko senga indola reti o tiko ena mataka vina kani dindai. O iko senga isama tiko mai ena I wala mata ena mataka vina kani kua. Dambi tiko ena loma ni sitting rooms. Dambi tiko loma ni motoka. Se na puno dhaba nga o sema tiko mai kina ena vinka rabi ongo. Na serongo. Onisa na mimikina ena mataka vinaka e ndendai.

Iana vika doko ngi rewa hia, ngina sulia lehu tale wa wako. Oyana nurtu nganga ni sere na turangan kena marama ni nanronga. Haleluya. Ena mataka vinaka ni kua. Ia mataka vinaka ni kua, nda paka vinaka takatiko. Na nona loloma nakalu iwe kenda. Ena buku ni madha wa mbimbi ongo. Nda paka nanumatiko kina. Na kena sobara kitiko maena ya alo tambu. Ia, nda paka vinaka tiko, ena buku ni nona loloma nakalu. Ena ndelana maikali vario ya. Ena buku ni nona loloma ni kenda tiko. Ni selia nga, na lupia na idomba unga. Me laki, Bakoti kina kovela tai, enan delano ya, membaleti iko vata ke yau, awa iko vata rongo tiko mai ke yau, au wosa tiko ya ni ongo, iwe kianda eno mataka vinaka nikua. Ia meba kanga ya kai tiko na ikarua ni koronida, wasa iti nikarua, tikina e viwa. Asa kaevi ya uko koya sa roti iko na nongu loloma, nisa avaga lebu ina nongu kaukaua, nisa malumalumu endua, o koya ongo, sa yalo, Esa longu sarakina me ureki taka na nungu malumalumu me tiko kina viyau na kaukaua I karisi to. Na kena bagandia waka veretania ya waka toka ongo. But he said to me, my grace is sufficient for you. My power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses so that Christ's power may rest on me. Hallelujah. Na kalole una ya lotambu ongo. Ena rekitaki o iko na rekitaka na numu malumalumu ena singa nikua. Baleta metiko ngakina na kaukaua I Kristo. Amen. Ena mataka vinaka indi indai. Awi waka na numitale wikenda ena avuku ni vingaravi ena domo ibiti eserne. Ena mataka vinaka nikua. Ena buku ni nonda mbula tiko ena mbula ongo. Au sabi wakana numitali tiko vikenda ena mataka vinaka ende indai. Ni kalou ongo ese senga wakandua ni veisau. Ena buku ni nonda wakana numatiko na yalo tambu. Kena sobraki na yalo tambu ena madha ongo. Mbula tu ena nona vimaro ina kalou. Ena buku ni nonda ilako lako ena mbula ongo. Ia. Sakambi mbibi kendaru ve iko kiyau mendaruna.

Era se roya e kaiti ko viki anda ni sa se anga ni nonda koro e ke. E non sa se anga ni nonda koro e ke. Tapa ko pakaro te kianta tiko ena vugu ni madawa ni sobra ki ni alo tambu enda lako dhuru mati ko ongo. Na loti kemsi ena singa ni mataka ke baka o ngalala ena singa ni mataka ngole ani kalaki kala kindua vata ya ni ena kia na wakana numitiko na sobra ki ni alo tambu. Eno aunangai kambura katoka ya ni napunua ena wakai dhurikina na lotu dhoko vata ongo. Oya wiki enda kia the sara na tamata wakambauta enda na songo nitiko ena singa ni mataka ena ya kavi. Lewe enda lotu tiko ena mataka leilai kia onga lala ena ya kavi ngole ya ni kala ki sema ya ni ena vuku ni dua vata ni lotu ya ni kena wakana numi na sobra ki ni alo tambu ena mataka vinaka nikua ya mataka vinaka nikua wiki mnito dhoko sara na marotaka tiko na numi ni singa ni sudhu nando mwe vite esere ne esenga ni ndo ungule dha wiki mne happy birthday, happy belated birthday randini sisi vina happy birthday, happy belated birthday, wake muni. Bakit mo tati ko na, bakit nuni pinakati ko yani. Nando mo ibiti eser ne, ena bukuni no muni, yada ba tale, endo na singa tali taki, no muni singa, na singa, enda sa abakan nanda kuya. Ya, rindi ni sisi na serongo, o ni sa abotay mo nang akina, ena bukuni no muni, singa ni sudu, maro takiti ko ke irto na no mu matabu vale, baka akina, veira na lewe ni matabu vale, vakalo. Serongo, o sana numikina, ena mataka vinaka nikua.

Ye to tokana se roya na mata kavinaka and then dai ni nondambula and the bula tuongo and nona vi maru rindundunga na kalu and mata kavinaka ni kwa au ndo talitati ko na na tikini bola tambongo na sa medio sa vulkandua ni ndambula tu and nona vi maru rina kalu and vi ngona kede and ndo and the bulletiko kina ongo and same dios na bulkandua na tikina indua kina rua e baka kotongo na kena va rorong oira na london don er samaro ruibina ka ena buku ni ra barara vitiko wana klo o koyan sa tiko ena none sana buni o koya sa dedere sara ena tiko nga ena yalo yalo ikoya sa kokoa ena tikina rua kaya au sa kaya ena buku ichova o koya nga na nungu inronro, ke na nungu mbai ni walu, na nungu kalou, au na ravi bua. Na kia na bagandia waka Britannia waka tokongo, he who dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, for my God in whom I trust. O koe sa tiko vikenda, tiko ena nonda ya sana vuni, o koe sa dheder sara, ena tiko ena yalo yalo, I koe ya talenga sa kukawa, e meni ena mataka vinaka indindai. Unakaya ena buku ichova, o koe ngana nungu inronro, koe na nungu mbaini valu, o koe talenga na nungu kalu, menda na vagrarabi tiko ngavua, nyoko ena nonda inronro, o koe na nonda baini walu, o koe talanga na nonda kalo, sa dondonu nga menda wakararavi vua. Na vosa ongo na dwell, na nona ya sanabuni, o koe sa adeder sara. Dolaba na iwala tambu, mga iwilika toka na same ya diosa nga bulu kanduo ongo. E, koe sa tiko ena nona ya sanabuni, o koe sa adeder sara. Na vosa ongo tiko ena nona ya sana, tiko kina, e tiko vakandua kina, e mbula tiko kina, oya na nona dwell tiko, nona dwell tiko na kalou ongo. E seanga ni kathibi kenda na kalou, kina mbula ni vei siko wale tunga. E nda sureti kina, ndua na mbula, ni vei wekani vua, ena vei singa. Sanda donu menda vei wekani tiko, vata kina kalou, ena vei singa, ena nonda mbula voli tiko, ena nonda ilako lako ongo. Ena mataka vinanga ni kuwa. Eti ndo mandanga na sere, wako sipeli wekenda, ena mataka vinanga ni kuwa. Menda na nanumi tawadhoko kina, ena mataka vinaka ende ndai. Liverpool City Church, matapovale ni Liverpool City Church. Taltala Chiu Valvatu, Pastor William Valvatu, Pastor Jeff and Pastor Ruby Jones, wakatala kina vikim draw Pastor Les, kay Pastor Tonga, kay kem ni todo sarra, matapovale ni Liverpool City Church. Vinavale na kena toko ni tiko, na nondanga una vinakongo, ya nasira katarabongo, en nomuni, ena mataka vinaka. And then die. And the Bavarian Tico Wana Kalu, and a Bukuni, non a Vimaritico, and a non dambula, and a non de laco laco ongo. We came Nitalangana Matua, Nirangani Sala, Kalasomuchikona Matanisinga, yeah, and then a Coco Waticonga, and a Bukuni non the Savagra Ravitico, Wana Kalu, and a non dambula Volitico, and an owner. Vinaka tale taki ongo. Na ser talanga ngo vikemuni na matua oni sabotai talanga kina ena buku ni vei tavi lalai oni vakai tavi taki kemuni tiko kina ena ngauno ongo.

Ia ni sianga vi kenda na ka, da tiko nga ena nona ya sana vuni na kalowi na ka ongo. Eh, we always have to dwell in that secret place. Na nona ya sana vuni na kalowi, na nona ya sana vuni na kalowi, ya sa vedere sara. Elebu vi kenda na tamata, eranda uvi na katanga mera marurui. Ia elewe leilai, eranda unguta mera tiko ena nona iserau. Na kalungata endau basika ninda ndingitaka menda vola kavuana kalo na samen diona diosa vulkandua ongo etukuna tiko vaka matata vikenda menda ndau tiko ena nona ya sana vuni na kalo menda vakara ravi tiko vua ena vei singa kena vei mbongi kena vei ngauna kedanga enda mbula tiko kina ena ngauna ongo na vanua ni na masu do talanga na kango vikenda na ita okay menda ndau vena numi ena masu lotu ena numu baka sangarei kwaya monda ulolo wili ka baka lebo na nona vosa ka baka rarabiti ko vua na kalo na vanua ni mbula ni rere sana yali ya nikina na nona kukowa na baka mbauta sana tumbu dhake. Eh, sana yali yani kina yalo rere wa ya, kina yalo ni waka sangangaro ya, ni sana tumbu dhake na waka mbuta. Tavale yamo ndingitaka, menda tiko nga, menda nguta tiko na iserau nikalu ena mataka vinaka ndendai. Liverpool City Church, etoko na tiko na nanda ngauna vinaka ongo. Waka vini vinaka tikina, ena buku ni vingarabi, ena kena, ena wali ni lotu ya, talatala chuba levatu, ki talatala William Valivatu, William Valivatu ni wasota, ena mataka vinaka ndendai. Mendandau waka vini vinaka tiko, ena vini waka rawaitu dhoko ni hirtu toko na tiko na nanda ngauna vinaka ongo. Ia, vei kenda talanga, kewa kaenda vina kata, mendan dua vata kira tuna Liverpool City Church, dola tuna katumba, kewa kao via dhuru ya ni vata kira tu na Liverpool City Church, ena kena toko ni nanonda ngau na vina Kongo. Kenda utiko talanga, esona itutuku mena vei yasa ni koro, oni vaka itiko kina ongori. Kau ni vina kata me mai kamuraki, ena vanua ni venga ravi ongo, vi kenda na ito kei. Menda kilava ta tiko, se dhava e adha tiko, mai na yase ni koro, ni vaka itiko tiko kino ongori. Merani ndandau vevu kei, kandau vei reidi, veistutari vaka mata vewa kani, ena vuku ni venga ravi, o ni venga ravi kina, ena yase ni koro ongori. Ningiri nga mai, ena namba ongo, na saiba va, saiba va limandua, vitu saiba va, onondua ndua. 0451-704-611. Oya na namba mo nindo giringir may kina kaya si om bita nga may nanomu ni tukutuku si om bita may enay vola mata live tiko weekenda au sa tubaka raw na nanomu nindo ni vingarabi ena bukunda na ito kaya serne ena sal ni kakamuraki yungo meo na kamuraka yani kina yate indong na nga na serva ko speli weekenda ena mataka vinaka ni kuwa menda na nanomu ito dako kina ena buku ni vingarabi enda sa vingarabi tiko kina ongori teke buku tiko na vingarabi ena mataka vinani kuwa ena iba angga baka yalo kina masu may buwan ay talatala vingarabi enda daw baka vinaka kina meira na talay ni kalou meron daw sulia tiko na non rangauna meron daw may biwasi tiko ena buwasa ni kalou ena batavata ongo ni Radio 2000 nindomo iviti eserne ya nasi rongo ena da talamanda ena

era bukuni sero ya usa na mai bahamu adetiko kina ibe kenda era mata kavina kene nai na baka ngani sa mai tomboki kenda kosokoto ko mauna usa na mai bahamu adetiko kina rea zaba na mata katu mai mena na gai mirabu zaba mati kina na mata mata nga ibe ngara di ongo Liverpool City Church binaksar bahalep na kana toko ni tiko na nonda ngau na binako ongo tartan chumal batu tartan William Balbatu Pastor Jeff and Pastor Ruby Jones, Pastor Leske, Pastor Toma. Kena matapu wale na Liverpool City Church. Pinakapakalibo na kena to konitiko na nonda ngaw na binakongo. Bikim daw na Impact Church, na bukuni na mundo madaw ni otio tiko ni lolo ongo, sana may baka tapari tiko na mundo lolo masu-masu, na doon ang kaisot tiko ni Liverpool, virtu na dorbo, na singa moniti, na kena sana kaila kipinit, sarki na baka binaka, na mundo lolo mas-mas tiko, na laman ni Rosa na bulukan doon na singa ongo. Baka mi binatang tiko, may buwan ay tantala Vengarami, na Impact Church, tantala Rock Tabanga, na buku ni namun ni Yalon di na tiko, na isang kusang lotu ni Impact Church, na buku ni Lolo Masumas doa ya, Rosa na bulukan doa na singa. Kasana may baka tabar tiko, na kena kanabata, na singa moniti. Iya, meda para madawa katumay, meda nang gaibirong mo din domo talikina, o go nga winyana, ni kalungata ni ngangga tiko, ena buku ni Vengarami ena singa binaka indai ni mode da bina no mitiko ena masu